0: ayọ̀ abara tintin.
1: Igba irawo ko le mole to supa ade ori oki ojo teye keye Glow 99.1 FM akure agbaletu.
2: Imoto to bori arun mole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji ka gbale ka gbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti layi layika re
3: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni yo ikoni glow fm akure orisirisi ninu eyo kan

gbogbo eyin omo Olorun mo ki gbogbo olugbo mi jake jado kakakiri agbala aye ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday oni ni ojo ketadini ogun number ti o se pin ojo ketadinlogun tumo si 17/09/2026 se ri gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony eni kan ni woli iyola mo ti ko si be ni a se to nbe ninu e ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok la aro yi pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki po ire e n ba gbianju e lati attend the service la aro yi ore ti o ni tan le mo lai lai oluwa lo nfe se nu aye re e ma bo ni bi pepe o ati omode ati agba e ja wa kunle ja wa do bale ka dupe lowo ologun ajobo and e gbo mi isin taro yi iwasu mi lori afefe oniyo ni but ma change nkan kan fun idi kan tabomi enikan le change nkan be ni ma change nkan kan fun idi kan tabomi pastor Odekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok daddy e do bale n waju e mo mi e kunle e ma bo ni bi

0: Jesus, what you are? If you want to look at one in the cage, just maintain your silence. Yes. Aha. Yes, yes, aha, blasphemonasa. Thank you, Father. In Jesus' name we are praying. Wani dakeje yan yan fe e fi angeli sile awon angeli pon bi e wo omo birin bi won se yo abere merin lare oluwa kini tun mele oni iko mi eyi ni won pe ni abere aye e ma wo bi o se feel e bayi loluwa merin si leje eyan eyan 40 gbogbo eyin ti won tu abere aye si ara yin mo sole kan na loruko baba to ma ti temi mimo jade la ga wosu gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church la ro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo otito ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi pastor Dekunle Epaphras o Dekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki po rire e n ba gbianju e lati attend the service laaro yi ore ti o ni tan le mo lai lai Oluwa lo nfe se nu aye re.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Tawa Kalito Odunowu. Mo wa lati Ewe Nla.
0: Ewe Nla Leko.
1: Beni sir. O npe mi ni Mama Ti.
0: Mama Ti.
1: Mo dupe baba mi mo fe ke dariji mi o. O fe ke dariji mi. O fe ke dariji mi tokan tokan yin. Tori mi fe ma gbo ohun yin tele. But ni
0: ebe gbo tele.
1: Mi fe ma gbo ohun yin rara. Ti ba tin gbo ohun yin bayi ma pa ni. But yeah. Ndo ti ogun yin ma mu mi mo yi si 530 baba mi ogun yin mu mi o sise fun mi dola o tun sise fun mi mo expect se baba mi gbogbo nkan tolorun se fun mi nu ijo yi mo dupe ore ore tolorun kokan se fun mi nu ijo yi baba mi mo ntole lati kekere mo ntole lati kekere ti tu mo fi mari mo bi mo merin awon mo mi meji ti se yawo so ti ba ti lo sile won lo se omugo ma so fun yawo omo mi abi omo mi pe ago merin to ba ti le daro koja ago marun bayi mi ni jo nje yen
0: mi ni che ago merin osan
1: ni ma ti jeun
0: le bodo ti
1: be ni titi ti oko mi de lo si pade Jesu ko fi bu mi mo fe jeri ojo kan mo wa si Jesus ti e so fun wa pe angel yin sore fun yan kan pe ko jade mo de se ni kin jade bayi awon pastor ni mi koruko sile baba mi water bed n yaju fun odidi ose kan water bed o yaju ni ewe nla woman kan tun jeri ni jo Thursday ipe ohun o to le mo emi yen ni so to to e awon to wo 64 won jeri iwo di ore tolorun se mora o to pa mora mo wa so pe leni ati gbogbo ti wa pe ma doju ti esunu aye mi Olorun ti segun fun mi o. Baba mi, Olorun ti segun fun mi. Ah, Olorun tu wa se ninu pe yi. Awon omo mi meji na ti travel. Mo ro pe Jesus ti ni mo ti ma jeri mi. Pastor Demola won ti wa yale mi si mimo o. Mo ti di landlady. Mo n gba 4 million. Pastor Demola is my witness because mo gba 3 million. Mo sure bayi. Baba mi,
0: eni su
1: ah ijo yin pe mi
0: eni su mama owo kini yun
1: ah eto mi ni mo gba
0: e ko yin to ti ra
1: be ni den awon mo mi osusu na fun mi lowo nje won ni ki ma sise bo tori pe ma ni ki ma ka fi nkan fun nkan mo ti sise ogun mi pastor madewala won ti wa ya si mi mo but mo ro pe eri o ni kan mi leni baba mi e ni dopu e ni si omo si
0: se wa bere question
1: mo dupe o sa
0: e to le mo
1: be ni sa lati kekere mi to le mo o tori mo lawon mi to nje mo ani ki lo mu mi na si mi ni je re tori tolorun se nu aye mi baba mi mi
0: amen mo ko to pe debi mama kan to re to lo ntule to deny yen kan bi gbogbo nu e si ami eyan angeli adekile budo saudi orun gbogbo ogun ti won gbe de bi o ya wu ti pile ti pile in the name of Jesus ogun re wole ogun re wole mama yen ni mo ti kole mo ti ko shop awon eyan ma fun mi 4 million 3 million she operate in millions gbogbo eyin ti le ba wu ko gbogbo eyin te ba fe ko shop ni 2027 ma ya ile e si mi mo ya shop we si mi mo mo wa like ti mama e so won ni ti oko mi fi sun ko fi ojo kan bu mi ngbo ko won obu won ta won bi ye da ko mo bu yin ko se ti mo bu yan bi ti yin le so won se mo tell omi gbe wa yin awon ogun mo rili ogun abe pa to ogun oloro nbo ogun to bo wa bi ti ogun mama iba le se ti egbe si elenu won ni afun yin lowo ni te fi wa so nte so
1: daddy no rara sa o o di ti so mo wa di gba virgin awon okunrin mo fe jerry but ko kan mi mo sha ni pe gbangba ni ma ti so nto na mi se so lewe nla mo fe ki gbogbo eyan mo pe yes ore tolorun se nu aye mi eyan ko o le se
0: bo ba se won na bo de ko lon to tori owo ti won ba ni won fun o ibi ti nkan wa niyan gbogbo eyin ta jo wa nbi egan ni won mo pe mama yen ni to ba ti di ago merin awon bodo ti jeun ale so gbogbo to ti an ba fe to won o ti to ko to di 12 sibe na ogun yen o se mo ogun yin se se mama
1: true testimony awon no man jade lewe la je ni ojo kan na ni Sunday service eni gbogbo awon to ba nto le pe ka jade mo kala jade ni
0: e kala jade
1: o kala jade ni ri mo mo kan to nse mi o kala jade ni
0: o to
1: e so lojo yen pe awon gbodo duro fun eyan pe eni tin kan e ba nse gogon ni ko jade kon ma duro fun omo abi kon ma duro fe en to nto le gogon ni ko jade mo wa kala jade
0: won jade won kala jade ojo yen ni o fight ju yen bole gbogbo ogun to le so fun yan olowo ni ye leyi gbogbo ogun to le bayan so gbogbo ogun to wi even egbon in ta so gan for long gbogbo eyin te wa bi loni ogun yen wole mama ike ma ti nu ogo wonu ogo ogun to se yo ni wa mo gbogbo awon omo yin ni o gberi in to ku ti mo gile je yin loni
1: alafia ti fokobale
0: alafia
1: beni tori mo ni pa olodun ti wo mi san le ni mo mo
0: eti
1: mi agbari mi eti mi agbari mi o mo mo olodun
0: ti wo si yin in ti mo fi kun ni pe aten to baba yin sami e ma lo la lafia idi ti mo bi bere ni pe mo ri yin te nlo lu oko ki won te nlo omo yin be nbe
1: beni citizen visa no fun of course ni mo n bo wa jere patapata citizen visa no fun so ngba to pada wale to wa mu oko e nurse ni ngba to pada wale to wa mu oko atawon mo e lo wa wale lo wa ni olorun te nsin ni ke ma si mo mi mi won ko ma se kini fun won ko se fun itori olohun lo se ko lo se pari le yen fun mi though is half plot but mo ti the landlady mo de ti ni tenant
0: e to ni tenant
1: mo ti ni tenant mo so fun pastor demola mo jeri ni ni ewe nla mo ti ni tenant
0: ya landlord ke di ya canada ke di ya uk ke di ya us eyin o ni yi pada o e si ni fi aisan lugba aṣẹ ti mu bẹẹ.

0: gbogbo eyin ara Sunna Church pepe yo pon mo Sunna Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sunna Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo se ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sunna Church mo ki ipo ire e n ba gbianju e lati attend the service laaro yi ore ti o ni tan le mo lai lai Oluwa lo fe se nu aye re
1: oruko mi ni Oluseyin Olajipo lati Ibadan ni odun to lo baba ni ka jese bi oro ojo ba yin na ni ni ojo majem ori awon omo mi ni mo jese le mo wa dupe lowo Olorun alaye ipe ni odun to lo ohun ti mo so fun Olorun ni pe to ba je pe looto looto iyawo re ni mo se ko ba mi to wo gba awon omo bi jade kuro ni university ko se fun won to fi di ori last born mi ohun lo si se fun mi gbogbo won na graduate to tun se si waju in fact the last born ohun na se tan pelu flying colors titi ni bayi loku CGPA ni last one is 4.98 eto wan ni jade oni just one unit just one mark loku ta fi mu first class she came out with a 2-1 strong 2-1 igba to tun wa ji odun yi baba tun wa ni ka jeje nibe yen ni ale yi ipe ki la fe looto looto o po ni mind mi sugbon e to se pataki nbe ni pe o ni owo kan ti mo tin wa lati January lo ti e ko won yen jade fun mi paperwork e jade looto ti won ko fun mi ti mo de ri pe o ye kan ti sanwo fun mi lati April mo wa ranti nkan ti baba mi o ma nso wi pe looto looto o le riran yen won le lo ma di governor o le di president ko je pe go
2: fi fe ti gboran o tumo pe ran o se bo lala po ba re n Canada o tumo si ko de be bo ba fadu ati awon eje kan ti eyan kan mo ba won lala lasan ni
1: nigba ti wa di aleyin mo wa ni iwo Olorun owo ye mi ni mo lowo o ti ye ko jade fun mi mo did owo desperately mo wa jeje fun Olorun be pe ti owo iba fi le jade fun mi ni bulk subsequent ones ma fun Olorun ni ki se ja mewa 20% ni mama fun Olorun ibi ti mo ti wa se kini ti mo se ekeji mi mo igba ti mama jade mama wa bere si so pe oni dandan ni Jesu ni o soro mi dayo ninu orin mama mi o ti won ko ni ale yi mo te tin so pe iwo Olorun ko to di osu ko to di pari osu owo mi osu yo gboro gbe lo mo wa ni a je kin dia Olorun mo wa so fun Olorun ohun lo wa ni bi bayi oni mo le ka jade mo ni gba owo company mi fun mi in fullest loni 1408 ki o to di ale mo wa di a Olorun mo ni ko to di ale ti n ba koko gba eyan kan ti ma koko gba nbe ma fun eni 20% ibi ti mo tun wa so mo wa ni Olorun elo ni 20% owo is 40,000 mo ni ma wori ma fun eni 50,000 je kuku round up ko di figo afi bi a se se 3 o'clock ti 3 o'clock adura 3 o'clock beni won pe mi lati company lati headquarters ipe madam go and check your account we have paid you
2: apere to da niyan o beni kan ba fo oke to se ami won ti sign adun wa apere o di meji si meta bayi ta gbo loni apere to da gidi ni
1: the beauty of it ni wa ni pe won ti e wa so yokan fun mi won wa bere lati January yen won so kini won so keji won so keta ki be ni mo tun wa pe oga yen pe this is not my money won wa ni o don Mr. Oladipo we are paying you in bits when is on Monday call me I will send the analysis to your email mo dupe lowo Olorun alaye won so 2.1 billion fun mi ni alaye
2: bo se rinu gbogbo eyin te reti owo nilu to jina ati ilu to sumo emi omo nta le bọlọrun yi iwe ma yo to raju are ti dahun ni gbogbo bi ti eto re ha si ko jade lojiji mama yi gbogbo owo yin ni o jade imi o ton de loruko baba ti oma ati ti ebi mimo nice I love that

0: Nice. Oh my God. Gbogbo eyan di owo mejeji mo ori yin. Asotele mi ati gbogbo adua ti mo ngba fun o. Kan si ami yo ba o lara mu. E wa so ni igba meje Oluwa da se mi na. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Emi mi mo da soro mi. Mo yonda aye mi fun o. Da si. Olorun wonu aye mi towo bo bo se wo. Mo wa fe ko da si mi loruko baba ti omo ati temi mimo gbogbo le bo fe bo ko o ni testimony bi se nlo niyan o bi se nsele lojojumo niyan ijo wu lo tan radio to ni gbo e ijo wu lo tan radio to ni gbo ka won yan soro yin ayo iwo lo kan gbogbo omo olohun ore to kan san laaro yi idamewa to kan san laaro yi olohun da soro temi na ngbo ba do la ma to tesiwaju gbogbo eyan mu ore oluwa da soro mi account number church in 1966 36 38 73 etun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ogbe jade account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni ogbe jade First Bank ni yen gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook and gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oni ni won bi o oni Olorun mark wedding anniversary eyin te mark birthday yin loni na oye ekunle e je ki so tele bayi ni oluwa wi eyan omo Olorun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu lawa ose ni o si fun o testimony to so ri owo to ri gbari anu ti o fararan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
1: babi magbabe babe magbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se
2: Glow 99.1 FM ikoni olobo didan latakure lati forere se ti ara
3: je International Annual Prayer Conference. Semi Olorun ma se fe ranse. Woli igidi ona deshida. Akori e lift up your head. Oyige. Ebi ori yin suke yen nu oro. Lakojo Sunday 27, the Wednesday, 30 September 2026. Me se agbara kan ko wa yo fi ma se. Awon agbara mu ni simi ni ajo emi. Ti o je ni ajo go ya lese. Ine se go fa pe yin ni aja ajo gbadua. Labe ti Olorun lori opo oro se ni nu oro atori. Be gba ti woli agbaye ni. Prophet Gideon, at Evangelist Tony Adesina, for my sotere loruko Jesu, ti se agbara o ma se. Lakojo Sunday 27, be Tuesday 29 September, ago marun irole la o ma pade. Ojo Wednesday 30 September, ago mesun owura ni. Gbogbo eni ni the family happy land international ministry directly behind Prince FM. Sunday pastor, ijo kakure, gbogbo eni ba fara on lo ma so testimony eleyi loruko Jesu.

0: ni o ni lo o ja lara mi ara re mi gbogbo fa amọ dide o fa odu kan o fa re kun eko o fa ipoju ati ikoro lara re o fa isa lord god just walk ja lara
1: amen
0: ja ja ja ja ja ja o fa ke ja lara
1: amen
0: ja da
1: amen
0: ja da
2: program omo yen lo n lala ti awon ati yawo e ti church bo ti rin yen wa nse o ni ko ma ko awon omo lo le o ko n fe lo dele baba kan ah olohun wa so pe ile baba wo olohun so pe ile baba lawo ah mo lohun fi han e loju ala mo ni wa mo pe program to lo le ni niyan o mo ni olohun seun mo wa be si n gbadua mo wa pe enikan mo ni baba e lo n se lo o ni iya e obirin yen ti mu lo le baba lawo o lo ti lo se ogun si mo la aje po lo n koju e ma le mo wa su mo wa mu photo e atororo oladele ati monto oladele mo wa fi photo e ti ororo oladele yen mo wa da monto yen bo mo wa be si sese orule lori mo wa be si daruko oladele le lori bi mo se wa su aja ti mo wa raja bayi ah tojo keji mo sa tun gbadua yen mo tun wa raja ojo keta mo sa se ki ma farogun mo se adua yen lojo meje le lori pelu bi mo se daso mountu yen bo pelu mo se fi eyan eti ororo adua yen mo wa ni nkan ton ba ti faja se lori oruko omo yi lori oruko omo e lori oruko mi olorun oladele ele ton so sinu omi ni ele ton ri mo lo ni ele ton gbe sinu apata ni olorun oladele ba nba je ba nba je ba nba je gba ti ma ri gbogbo bo se nse garagaragara yen ko se garagaragara yen mo dupe lodo olorun ele keta ile ti mo n ko lati bi odun kejila iku ako je ki n daduro mo daduro mo sese da si ni odun keta olorun ba mi kan ni tuesday mo yan olorun logo
3: hallelujah.

0: Ara mi olufẹ, oruko mi ni Woli, Oluwa Rotimi, ile sọmi baba si oni. Loruko Jesu, yeye re yo pada di ayeye. O ni ku sipo esin, omo re o ni ku sipo esin. Jesu, Oluwa wa, amen. Ara mi olufẹ o, mo ma fe ran yin leti nkan kan. Gbogbo iwo ti o wo ara re bi eni wi pe bi Olorun se ko ti eniyan pe ko le da mo. Ma ru be o ma da o ma pada da fun e iwo n wo pe elomin to ba ma soro ani awon olowo iwo nko olowo ni e gbogbo nkan laye lo ni igba ati akoko awa la kan ma n tete so ireti nu ta de ma ni ipinu buruku pe o ti pari pe ko le da mo egbo sori olori kan ni oyi biri biri biri oyi kan mi o oyi biri oyi biri oyi kan mi o o ma ti yi biri biri nse loyi kan mi o anu oluwa yi kan mi o ma yi kan iwo na anu oluwa iyanu re a ko dede yi kan eni so on gbogbo ni akoko wa fun sori iwo wo ile ni nkan bi odun mewa odun meje seyin wo ile to wa ni adugbo yin to je pe on lo find you wa ri pe leyin odun meji meta si imi atun de ta tun gbe mi ta tun senior e to tun ma julo bile aye se ri niyan ko tan fun e un ko de pari fun e mo wa gbadua akoko titayo re akoko yanu re ti wa fi gbagbe ironu ati ibanu je kikoro loruko Jesu akoko yanu yen ko de ba e loruko Jesu ko de ba omo re loruko Jesu egbo se bi gbogbo wala ka bibeli arakunrin kan wa ti won fi ntoro bara ti won a ma gbe si enu ona gate daradara awon ebi e won a ma fi toro bara bi o ba so won o jeun tori pe o yaro iyen ni won fi ntoro bara sugbon gba to di ojo kan olorun ma ran ti re awon iranse olorun lo koja legbe o wa nwo won atawon ti o nti keke aro yen pe boya o le fun won ni nkan kan sugbon won so fun won ni gbo o wura fadaka wa koni sugbon ta ni ni oruko Jesu dide ki o si marin emi na wa pase fun e gbogbo iwo ti aye re nra koro to je wi pe aye re nwo bi aro to nfi diwo bi aro loni ogo re ko dide ko ma fu gbo ogo re ko dide ko ma fu ogo omo re ko dide ko ma fu ko rogolu laye mo ni wa rogolu laye se okan re abale yo dara fun e owo nbo olade nbo ma je ko ba e ninu are ai ifunpa giga tori to ba ti ronuju ifunpa giga ni o pada mu wa ma je ki ota yo e ngba to wo yen ba de mama no sori ogun ku da mi fe o mo no sori ogun tori pe yo pada da adara ko ni baje o hey ko ma se baje ni mo se wa o a ma nkorin kan gba yen ni CAC oke gbalajero mu ekiti kini orin yen orin yen la mi laka mo like e gan igbeyin ni moro ti mo se gba Jesu gbo oba mi ma olore je ki gbeyin mi dara mo ni se igbeyin ni moro ni mo se gba Jesu gbo oba mi ma olore je ki gbeyin mi dara je nkan le kan si ko gbo mo ni igbeyin ni moro tati to se igbeyin ni moro ti mo se gba Jesu gbo oba mi ma olore je ki gbeyin mi dara tori ki gbeyin re ye dara o ti gba Jesu gbeyin re yo pada dara gbeyin aye re o le ja si ekun laye laye laye laye laye tori pe enikan ki n gbekele Jesu ko pada ko sun ekun asun dale no be ni mo so fun e oni le koro ola nbo wa dero bo pe o boya mo si ma sorire ko wa pe mo asiko rire re o ti de bayi mo nbo ara mi olufe
1: oruko mi ni Monisola Ogunlumbi ni ijajo ti baba pe wa pe ka wa da owo ile emi ni mo koko wo bata baba igba ti mo wo bata baba mo bere nkan ti mo fe ngba ta se tosha ti mo mo ta n lole mo ya loja mo ra won ba nkan die ngba ti mo wa de le pe kin ti awo iye owo mi to ku si account mi bi mo se ri ngba ti mo wo sha mo sha 40,000 ti mi o meni to sign die si mi mi o de ri alert mi o de ro buko mo wa duro pe boya kin ti e duro fun ojo meta boya ni to fun mi a pe ni won o pe mi o da to di ojo kare mo sese nawo 40,000
0: ara mo lu fe ko to di pe agboro eri keji se ri ojo yen emi oluwa lo ba mi soro pe woli bo ti le kere je ki awon wo yi ni ipe si le ti afera ni lu sagam oluwa ni bobata bo salubata esile salubata esere bo ko je ki awon to gbagbo kon tese si kon de mo iye ti won ni sile mama yi lo ma koko se egbo mi mo boya 5000 abi 4000 e wa wo nti olorun se se ri 40,000 yen mi o dabi 40 million loju mama yi ni eh mo wa gbadua gbogbo iwo ti o nwo owo kekere bi owo nla ah gbogbo iwo ti owo ti o to elomi na laarin iseju kan to nwo bi owo ti wa na ni gbogbo ojo aye e mo wa gbadua ola ati oro tin deru boshi ko yalu e jesu oluwa wa ami e mo nbo nbo
1: mi ni do wa si mo wa lati shagam mo dupe lori ore tolorun se fun mi ni jejo ti mo wa biba mi o le na ro lati gbadura o re mi gara mi week
2: o mi ni gbadura
1: be ni mo du ara mi week be oro lo ti dadi ni ka mu aka won gbadura si ta fi koro osan yen si bi dadi se gbadura si bayi ti mo mo roro yen bayi gbogbo ara ni o wa oke mo dupe lowo olorun be ni e mo mi le
0: ẹyin ara mi olufẹ ni lusada e ku orire gbogbo eyan mo olorun ni atan e murale o se ri ororo ti yin mo ma ko wa si lusada lusada ti agbegbe re alapoti lusada orile gboko gbogbo yin pata agbara on the 26 ni isoji ti lusada ma bere on the 26 isoji lusada bere gbogbo yin e guest ready e mura sile girigiri tori o ma ni agbara so oruko isoji yen una ni itomi gbodo yi pada sirere ko si ni to ba ti tewo gba ororo yen aye e de ma ni tumo a ni apere on gbogbo a wa bo si ironu fun e nibo ni isoji yen ti fe waye te ba ti de lusada under bridge e bere boko community primary school egbele kan si boko community primary school ko jina si under bridge yen iwaju ile oba gboko gan le ma gba koja te ba ti de waju ile oba yen egba street to wa waju ile oba sisale die e ti ri school yen nbe loruko jesu oko yin abale o inu yin yo sedo loruko jesu e ri ba ti se mo fi akoko iki gbogbo ijoye pata ni ilu gboko ati kabiyesi ya loja baba loja ilu na ni daru yo ma dagba si si ma ri se o n ko ni buyin lowo bo ba wola olorun ti mo mo po wola olorun gbogbo ohun rere laye yo ma wo ilu na wa ko ni dawo duro jesu oluwa wa amen e ma wa gbagbe to ba di ni ojo tuesday to nbo ni ipade adu ati suru lere nibo ni suru lere ohun na ni Fuja Street Community Hall to wa ni Fuja Street ago mejo aro si ago mejila ni e murale etuyaya e je ka gbadua ntoluwa ni ka bere ka le jo bere re bakan na iyen ni koko Friday eleyi gbogbo apata e je pade ni ilu ki loruko re nje Isaga te ba ti de Isaga e ko le nlo si Sabo Underbridge ni Onijoku Town Hall ago mejo aro si ago meji lani ibi ti inu adua yo ti ma jo ti ogun Olorun yo si ma fi ara han loruko Jesu lori anugba ko si ri ogolo laye bakana e ma gbagbe o ipade adua to ma waye ni osoosu egbo akoko oni ti ilu Mose ipade adua ti Mose yi Friday keji ni every month ni ti inu osu ke wa yi yo ni agbara o yo si ni gbogbonu nta pe nbe egbo lagbara lowo Iledumare e murale e ti le gba mantu ti yin losu yi ni ninu osu ke wa ni Mose e gba mantu ti yin nbe lagbara lowo Iledumare iyen ni koko ni to dabi re nibo nibe eyin ara aboru iyana paja egbeda agege odi olowo gbogbo yin lati super abulegba e ma bo ni Mose ni second Friday te ba ti de ni Friday keji te ba ti de Mose yen e bere onile gogoro bus stop te ba de onile gogoro bus stop Tadeyo Street number 27 sheri Tadeyo Street yen oni ona to fori so onile gogoro yen e ko bere Idera Cinema Hall Idera Cinema Hall yen oni number 27 Tadeyo Street ago meje aro kutukutu la ma bere a ma n pari ni ago mewa abo tori tin ba ku nbe mo se lo si Isaga uruko Jesu oko yin yo si bale mo nbo e je ki sa le gboro eri mo nitori akoko wa ipade adua ti osoosu kan na oru igbenija to je iso oru Friday keji niyan na ni ilu Okuafo ni Ijotun Ijotun lo ti ma n waye kan losu niyan oru igbenija gbogbo eniyan pata lati Badagiri Okuafo Agbadarigi eyin ti Lusada titi to fi de Okoko titi to fi de my two ewo moto to lo si Okuafo bus stop Lagos Badagiri expressway eni Okuafo bus stop te ba bole maruwa wa nbe koropwe wa nbe okada de wa eni ko gbe yin lo si Ijotun junction te ba de Ijotun junction yen ewo apa otun yen ri ona kan nbe ewo be street akoko bi ile keta si junction yen ni oni ori oke ijo imole alaye ago mesan ni pade ma nbere lale a ma pari ni ago meji ni idaji a wa pin ororo ororo la pe nbe ibe ni gbogbo eyin ara Badagiri patapata ati Badagiri consequences ati gbogbo awon chapters wa ibe le ti ma gba ororo osu kewa agbara lowo Iledumare loruko Jesu yo dara fun yin lori oke yen eri ibe e gbo laipe eri yen ni agbara e wa ka jo gbadura ka si gboro Oluwa enikan gbo mi mo fe ko da si ipade yi pelu owo bere lati 2000 1000 1002 bo ti se o ti ra anugba anu dide si e account number yen ri 00699 36 107 gbo le kan si 00699 36 107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church pe ero ibani soro yi 0706717 0079 lo follow me lori Facebook oruko to wa nbe Prophet Rotimi Ilesanmi eyin ti e fe ororo agbara nkan kan se adura anu e lo si Abanoje Road Alabama bus stop ile baba Oyiwole Street.

0: raba mi araba ribi ti aribi rabata awo jojo bi na ba mi ola la kakakaka porokodo ala porokodo aba porokodo eji porokodo lajule orun o aba mi alagbagbeje oro alagbagbeje ase gbogbo ni moye olodumore akaka wo so keke pariwo go go go go go go go go go go oruko temi ni pastor bake yemo ne baba alabiyamo Bolua ti mbe ti emi re mbe o ni kawole fese jele lori awon omo re
1: amen
0: mama jo mo wi pe ana la bere awe ta nsise lori pepe fun pepe asa awon kan ni doku won ti te pepe won le wi pe ko si ba sele ye wi pe aye gbomo lowo won lodun yi gbogbo pepe bo jo mo yen la fe fadu abaje loni adura to ma tenu mani ye titi 12 yo fi lu wi pe gbogbo pepe bo jo mo ta ti se lede mi Inna Lord ko lo so nibe.
1: Amen.
0: Ti gbogbo wa ba ti break ni 12%. La ma dari bo ni bi soji ni kekia. Nitori ise po ta ma se leni. Omi Jericho ti wa fi okuta Bethlehem si. Oni yi na ba pi gbogbo re lofe. Gbogbo pepe bo je omo lu apaje nu leyin. Gbogbo le pariwo onje omo wu mi.
1: Onje omo wu mi.
0: Ni won gbe provision de ni pali pali.
1: Onje omo wu mi.
0: Lati talati ko ma wole were were.
1: Onje omo wu mi.
0: Omo odo re ni dale pelu oro nla.
1: Onje omo wu mi.
0: Ko ma ba keri loju bejeji dojo ale.
1: Onje omo wu mi.
0: Ko ma gbe yanu lara ni.
1: Onje omo wu mi.
0: Ko ma gbe ni lo ilo oyibo lo gbadun.
1: Onje omo wu mi.
0: Keyan lo tojo omo ni lo oyibo.
1: Onje omo wu mi.
0: Ko ma ba bere pe ki le fe ma mi daddy.
1: Onje omo wu mi.
0: Loruko Jesus o ma je pe o. Oni koro ledun re.
1: Amen.
0: Genesis 47 verse 11 ile ready le olora latoni lo epo loru yi oniyanje oni ba ti eje ire oni fu awon mo re ru o oni jasi ko to dara fu otamatama mo control ku ko ni control mo re o oru atesi pe ni file omo re ni waju olore omo re oni sise ise o olaru ma fu olaru so lori awon ota re o ota ni yo yese glory wa ta ma re o akuta ye oni mu o omo re oni sonu Aru yori omo re soke lagbe ole omo re haleluya omo re arona lo oju oni ti omo re o jadidu Jacob lodo Isaac lo je ko gba blessing omo re na ma gba isure o ajije bi ni odi orun lori ki so fe pe oni palaso tamatama oba mi ara ni kan se luko ni dada bukata re o oni bi joro omo re koro so ladugbo ajo irorun to fojo aye re da wa fa yoko lori omo ogun to je dada ati mami Jesus o ko ni ja won idile yo bo je tira ka ton la ka ka lori omo o ni somonu adi yo kuku ko ni saba lori omo re o awon arogo gogo lowo eni won ni fogo omo re sara o ayo ni fi wahala mo baba ri re je ogun o ni fojo ri omo re sofu omo re o ni baraye fowo ti baba mi yo tomi lale de orun ni ko lo se yin ni le omo re baba da soro ta o fi to leti yo gbeja omo re o awon ye rorun le ka yo yo si we ran ti kan wa to omo re o ko mu lere odi orun ko ni je ko subu tamatama omo ni dagba na fun enikeni wa o awon omo re di oju lowo omo loni o idubule lo so wo omo ni je won omo ni idubule o Isaiah chapter 8 verse 21 imule lori omo re oluwa base na je o meji to lorun dati ope beta obirin atokunrin yo dide ran lowo fun tamatama ase je oju orun ko ni dina mama re o ayo ni rogo omo re ma so ayo ni fomo pa leku o alaro ka omo re yo rojo ma ara re o o nje omo to wo ko ni koro lenu re o iya olu omo o oni si ayo yo je fun yin o ama taro omo nisimi o yi biribiri o ya ire yi kan yin leni o oju agogo ibala gbogbo business to ti so ye ji o eyin ogo to ti rin lo o ya ipada asi wa ibuku ka idile yin leni o akuko ni kede ojo agogo ibala lo kede Jesus mo pariwo leni eyin eni e lo se rere o o yi lo oluwa jehova wi asile ko ayo fun wa to ma ra loni o tori pe Jesus nbe leyin re ese re oni ye tomo tomo o ogo omo re ma duro gbengbeyin ona tomo re ngba yen ko ni daru ma loju o oro omo re ma pada loju tu o oba lara gba yi da yo fa yo omo re dara rere omo re oni lu ewo ogo mo lala mo ri ran kedere oro re dayo loju abinu eni ojo gbongbo igi baba je nile ni igi baje aye omo wa ko ni baje loju wa o Exodus 40:40 oluwa yo ja fo tomo tomo o wa bi rorun je won mo omo wa oni ri na ni kanga o omo wa ma se tuse alase gbangba ko ni je ki asiri omo re tu o alati leyin aye gbogbo yo ti wa tomo re leyin o wa tomo re oni jiya dale wa gbegba ope wa yan olorun logo inu buruku oni bi omo re o ise omo re ma wu olore ani ma fa omo re soke orun connect e akara chapter 3 verse 4 asu eri abo kuro lori wa tomo re genesis 37 o ye gbaso ogo yi pada leni o ayo afojuri la aro yo dale o ayo to fe ti gba lowuro lori omo re loruko jesus yo dale o ogbo aba wa ye wa tomo re yo di mi ma faraye eni ye ko gba lowo re oni toro dele re ogbo oni baje re mu o ere la ba ma yo je won ni fogo omo re tayo olopon o david jere solomon wa jere omo jacob jere joseph wa jere omo o joseph jere ephraim gbogbo ala jere omo wa o o ti jari ko wo lai lo opo ati ada ota re ma subu yakata o elada gbogbo agbaye yo forere te olorun o asiko omo re ma de orun ma ti yo ati wo orun omo re oni wo lojiji o aye oni da omo re ni gbese age chapter 2 verse 8 olorun gbogbo temi ni padaka a fi padaka ke otomo tomo oni jase danu lori omo wa joro omo aye oni gbo ibi so omo re o omo re oni jo nje igbekun job 19:19 oni rogun re kori kosu o omo re yo di orisiran lowo gbogbo today go and collect your overdue inheritance in the name of Jesus.
1: Amen.
0: You will never beg in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Your children will make it in Jesus' name.
1: Amen.
0: Now you need to roje o omo yin ma fi we je won o awon omo to ko se e lo do lowo e lo do loro omo ko je o ma sase yori o gbogbo yin contractor orun connect yin o gbogbo yin te se office olorun promote yin o gbogbo ni to sise fo olorun ni agbaye oluran lowo yo dide si wa o etulo oyibo yo ti sile fun o eyin ti be ni lo oyibo yen loruko Jesus mo gba ladua iwe igbe lo olua ko yonda re fun o wa se bi oba nibe oro re dayo okan re bale ojo ni ti o eyin oloyun e lo bi mo layo eyin oni bi si yen oh my God e ma loyun ayo aye ma ki won na ko orire o Jesus olua wa engineer jagbo eri tori an lo esoji
2: Eni ti mi o lero o sanu fun omo mi omo mi pade e nitori ko ti di se admission o ni gbogbo owo to ma lo ni school yen owo school yen 500,000 o ti san owo
3: 500,000
4: o ti san
2: be ni sir
3: Jesu
2: leyin yen jije mumu o ni ki ma worry mi mo ri mi o riri ko ki npe mi mo wa ni ko omo mi mu number yen wa ti ma ti pe ani ki ma worry
4: olore ma worry
3: olore ma worry o
4: olore ko tope olore ye ayo si owere
3: amen
4: olore abi mi so easy ni lati ran mo lo si basi eni to ma ran yin lowo ta ran mo yin lowo o ya e lo pade bayi
3: amen
0: ba mi gbe eri keji si
5: ati nse nkokon lati bi 7 years lati n ba ile yen po
6: ile
5: be ni olohun sa gbogbo ogo next week a fe ko lo bayi
6: a fe ko lo eyan be lo lo n ko lo ile
0: mama o ni ojo keji soji yen ma jo ko sile o gbogbo agbegbe agege mi lowo nitori jesus didi be ilu ye wo gbogbo awon to wa lati ona jiji na le jari so ti mo so yi eri tin lo lasese eri ode ti duro iwo na ri wi po ri te munu soji ohun ti gbogbo eniyan ba ti nbo leni white la ma wo wa wa wa gbe akasibu white yen le lori ba se ma de sori titi dojo friday niyan to ba ti nbo mu ike to ma fi gbo mi jerusalem wa be na ni gbogbo awon to ba nwo omo kan bu eso wa eniji ma lagbara o wi wi po mu eyan meta meri wa to ba ti nbo to ba ti de ile pako ni ilu agege iwo kan bere amo playground wari regba mama baba ko se ogbon ta fe da si ore tete ni afi ka da ore yi ni mo pe ni ore emi oni mo boji omo ko si je to le finance oloruko jesus atemi ati iwo ani mo boji omo evangelist bo jama wa lo
7: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 le ko si 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade First Bank.
0: Abiyamo, a o ni ma bo je mo.
8: Ikoni Glow FM Akure orisirisi ninu eyo kan.

0: je tele tele sugbon ninu oro re ati itesiwaju ati iroyin ohun o na lo ti mu ki e tin se ti tolude peter obi bayi lowo lowo o mo ti lo o ti lo bere sin ku awon iwe kan jo o debi wipe o ne eni ti o ba paro ni o so wipe eleri ohun be ni orun o ne gbogbo nkan to hun se ni awon akole re nbe ni iwe re se nbe ni owo ohun o ni fun idi eyi o ni eyin eniyan e wa ba nwo o e wo nti an ni mo se yi e wo awon iwe tuntun to je pe ti mo se lo kojo ti mo lo sawari re ninu ile yi o ni fun idi eyi se ri gbogbo oro ti ijoba ipinle anambra ti won so yi o ni ofu tu fete irola san ni aza ti o ni kan unu ne o ne emi mo man ti mo nse mo si man ti mo nso e wo iroyin po nbe o e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin daily post e lo ka lakatambe
1: lati nu iwe iroyin vanguard ijoba ipinle ondo ni won ti njo di mo bayi pe iye awon ti won ti padanu emi won latara agbo mimu ona ni won je mokandini adota ti commissioner ti risi oro eto ilera iyun banji ajaka ti jodi mo pe awon ti o si ti fi ara pa yanayana ina ni won po jati re bayi sugbon ti won gba itoju lowo o so orun di mimo ni ana nigba tin se iforowero pelu awon oniroyin ni bo ti jodi mo pe won tin gbe igbese bayi lojuna ti le ri pe won ti le fi opin si gbogbo tin jo bi pe won mu agbo kan tabi won mu agbo ajaka jodi mo pe lenu lolo yi eyan mejo ona ni won padanu emi won eyun ni agbegbe irele ti iwadi si tin lo lowo lati mo ohun gan ti won ti le nfi sinu agbo leyi tin da emi awon eniyan hun legbodo o wa jodi mo bayi fun gbogbo awon olugbe ipinle ondo patapata ati awon agbegbe ibi ti sele na tin sele pe lowo ti won wa yi ki olukaluku won ki won ti le sa fun agbo ti won ba mo ohun ti won fi pelo re ti won o si pelo re ni oju won oni bo ba ni ohun to nse enikeni ki won gba ile iwosan lo ki won lo se itoju ara won vanguard gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
0: oju ewe kan ninu iwe royin daily post na mo tun ti taju kan ti mo ti ri royin kan bo ba gbagbe pe mo ka royin kan lekan pe uto mi o ti bere se nde odari o lewaju awon eyan kan o lati lo ma fi koloko pelu awon oludije si ipo are loju na ti fa omo oye dije kan soso si ipo are kale sugbon so wore mo ti wa soro o o ni ewu e can't me out to egbe oselu AAC a si lara won e mo ka wa mo won rara rara awa o ni ba won lowo ninu ipinu abi erongba wi pe a fe jo pinu po abi mu erogba kan lede lati fa omo ye dije sipo are kale eni ti o je oludije si omo ye dije sipo are labi ase egbe oselu African National Congress AAC yun omo ye lesowu re nlo tin je ko di mo wi pe egbe oselu ohun na ni o se ninu awon to je wi pe ti won lo kakakiri abi fe fi koloko pelu iko kan ati igbimo kan ti ojogbon party to mi ti o fe dari re lati ma fi koloko pelu won pe ki won o le fa omo ye dije kan soso kale gege bi omo ye dije sipo are ninu eto idibo gbogbogbo ti o wa yi lodun 2027 sowore nlo soro yi di mimo ninu ate jade re kan leyi to fi lede ti o si ju si oju opo esi re utomi onane o ti bere sin lo kakakiri lati gbi se agbekale awon ipinu ati erongba kan o lojuna lati pe ki o le se ipade idakonko pelu awon pupo ninu awon ti an je oludije omo ye dije sipo are labi ase egbe awon egbe oselu alatako ati gbogbo awon ti an je agbagba ninu egbe oselu won ninu eti se ti akiti nyare lati ri mo wi pe in se ni an fi mo po se eyo kan soso saaju eto idibo odun 2027 ninu esi oro re sowo re o je ku di mimo oni se ri egbe oselu AAC o yato patapata si gbogbo awon egbe oselu o me ati erongba okan re ati afojusun re o mo yato o yato si gbogbo nkan ti kaluku n ba kakakiri yi oni fun idi eyi e gbagbe re patapata e gbagbe egbe oselu AAC pe boya pe a ma lowo sinu wi a npinu a ngbe igbese a fe parapo ka fa omo yi dije kan kale o awa o mo npa re a o si rara ara e wo iroyin yi o mo letike oro mo nbe nbe to lagbara e lo si oju ewe kan ninu we iroyin daily post e lo ka lakatambe alo abo abo mo je mo ko to di pe a lo sodo lamento wa je ka koko semi mo na

0: e ka bo pada ba ti lo se mi mu lon na ni lamento wa na lawon na tin be pelu wa ni kuru igbo nsa fe fe yi omo ba ni na obi nbe bo to ni lo ne
1: to eyan to kun e ko ojumo esukun la ta ro e ku se takutakun
0: eyin na ke
1: asike eyan ara le na o
0: ojumo pe ku se ilu
1: to han gbe yanju ti wa
0: ori ilu o gbe wa
1: gbogbo wa na la kuku jo ngbe yanju ake eyan ara le ojumo ori yo so wa si re o
0: Eda, hey, kabere si mo bakini loni ba titi ti ba tintile na ne. Ibi temi o ti bere loni. Una ne oro owon gugu epo petirolu itori pe nti o ba ti ndun ne. Una kin se ton wu ni nikan ne npo lola ene. Ndo ba ndun ne gan o mo npo loro ene ne. Un loro epo petirolu ti owon gugu to won gugu re to gbode yi. Awon ajo NLC bayi ipenu ti won tun wa yato. Won ni ki ijoba apapo ku gbe awon igbese kan sugbe mi kan wo ni wo igbese ti mo ro bi pe won so pe ki ijoba mo kan fi se alaye oro ni o ti won ro pe ki ijoba apapo u gbe o na ni pe kan sa wa gbugbo ona to je pe ti kini yo fi wale ki san si oro ogun to nja ni le Iran ati to nja laarin le Iran ati America kin so orilede Nigeria nikan ni on ba fira sugbon awon wa nso ni so wi pe ki ijoba ko wona lati boya kan tubo fi afikun si iye owo osu tori ti en ba nso wi pe kan san awon owo kan to lowura se yi lo le je solution ni
1: mi ti wa mo alaye ti NLC gogon se kini amoro gan ni san
0: san nkan ti won so ni wi pe ki ijoba ni bi o se je wi pe ti oni fi ni awon ara ilu lara pe ki won bi eni pe won canvas pe ki won se afikun si oye owo osu
1: o na ni mo so pe mi ti mo ni so se mo pe nkan ba e ti so ko won kon kuku lo ni san
0: nkan
1: ti se fe kon fowo kun
0: owo osu ni
1: emi o ti n ba ka iroyin e daada bayi ti mo ka ni line by line ma wa mo nkan to won so sugbon lopolopo gba mo ti ma so mi kin fe ba NLC ni takuros mi je kin fe da si oro NLC tori pe kini gbogbo gba ni mo nso alaje bigba te alada onimotare ni nikan le make every osise ijoba si kini e ma bi mi ninu me logan ni yin gogan e wa adugbo bi to ni kaluku wa nbe eni ko osise ijoba to nbe ladugbo ko ni kan kan ja kan won me lo leyin osise ijoba to fi je pe toro ba ti di pe inira ba ilu eyan ma ja fun wi pe kan toju eyin osise ijoba okay bawo na se fe toju awon ara ilu to ku I keep telling everybody ojo kan ko lohun sha fun mi laf kan won osise ijoba olori won NSC at whoever te fe defend osise ijoba e je ka jojo ko ka jo salaye oro kan ma wa bere baba kan lo jo bi gbogbo wa eyin jo mo yale awa ara ilu jo mo yawo e wa ni pe toro ba ti wa ri ba kan ti nkan da gege ninu ile o fun ba le ile pe omo yale nikan ni ko ma toju awon omo yawo nko ibere temi ma fe bi awon olosise ijoba ni teyin ba fight fun wi pe bi nkan se nira ni ilu ki ijoba wa ohun ideerun fun eyin nje eyin ran ti wi pe to ida mewa nu gbogbo population ideerun ija ideerun wo lo fe ba awon ara ilu ngba teyin fight fun tin lo ba ijoba ke so fun wi pe a le gba o ye je ka da sele tori on behalf of ara ilu la fe da sele o ki se tori ara wa tori ara ilu e mu epo pada wa si 500 per liter te ba ti le se e ja ko orile ede ka ku pa orile ede ti nkan te mi ba je NSC chairman nkan te ma so fun anybody are Tinubu sir eni to ba wo ko je ori are ngba yin if I'm NSC president e ja jo fi kun le ko e ja jo joko si round table bawo la ji fe ja wo epo wale ta fi ro te olu te ru to mo to ni le tele
0: mu to lori tele mu
1: ta fi
0: ro wa lorun
1: o ye ja joko ja jo so ki se pe kin lo ma fight fun won o si se ijoba iyan ni tumo NLC mi te kin fe gboro won to e lo joko ke ba ke soro bi e se nkan te ba ta won ba fe so ba gbe awon NLC awon o dale tori ara ilu awon dale tori wi pe ka won le ma ja fun eto awon o si se ijoba kan lo emi ko ni galo ko dire mu gba yin ko ni oko ala ti wa loko baba wa mejeji so mi fe ma gbo royin NLC iroyin ara ilu le mi fe ma gbo ijoko temi ma joko si bi ijoko ara ilu ni so NLC kon lo ma
0: ara ilu na ni gbogbo wa na papo
1: awon ti yara won soto pe awon nikan ni kon ma toju o mo se fi omo yale atomo yawo sakaju awon ti yara won soto pe awon nikan
0: e te mo boye to kan ra we yo mo kara ede
1: lona wo
0: eh
1: e chalaye te ba ti
0: sala boye ba tin ka awon otise tori in ta won gbiyanju ati so bayi ni wi pe lati odo awon osise nbe na lo tin ran mu lo si odo awon ara agboro
1: ko saye ni lati chalaye go tori akoko akoko igba wa laye melo ni yin melo ni ijo te gbowo osu fodun kan fun igba ti mi mi ko wa nbi te gbowo osu foju meje se ilu tori e pare ilu continue lai se yin nbe melo ni perete lo osise ijoba na kan ye ale mo wa mo kan yi ko ise ijoba le ale ko tin kan to fe won ni to ba kan senu a kan saya
0: eh eh
1: o kan senu ti yin ko kan saya
0: kara rara
1: ko kan sara ya ara ilu enu tin te ba gba ka lo te ngba o sin lo te ngba kini kan lo melo lo kan sara ala ilu nbe en gba o sin le en gba ka lo en gba orisirisi
0: o mo ra tawo mo ra ru loja
1: ko to ba si won ta awon iya wa ni tata won ni ta tomato won abi won ni tefo e ko kun be
2: o da lami to wa esun a lori oro epo bentiro ina ni eni to je omo iya re ninu egbo selu sdp adewola adebayo o na ti soro fun awon orile de nigeria o ti le wa ngba won lamoran ni pe kon wo gbogbo nkan to nsele lowo yi ki won fi yan eni to won mo pe o le torile de se lodun 27 o wa menu ba oro kan o no dawon loju pe ti are wa ti o ba pada jawo olubori le keji o ni jala epo kan wa ma ta ni egberun 5 naira yun 5000 naira per liter o ni ye to ma ma ta bakon na ne gbo selu adc na awon na nsoro won ni ki are ko tete gbe igbese ko to di pe awon ara ilu a bere si ni jade si gboro ma se iwode ife onu o nge o ti le se se ki pelu bi oro epo betiro ti ri sa le so pe are o ti le gbe igbese kokun lati le je ko ja wale du ati wi pe ti are ba wa je oluburi lo to lodun 27 to se se ki ja le epo kan ko fofere lo si 5000 naira per liter abi ka se so pe tori po je gbo selu alatako lo je ko ma so eleyi fa won morile de nigeria
1: idawon akoko ni san ti ma fi dawon ni wi pe eni ba ro pe ro ni awon ara bi npa tori won je egbe oselu alatako oju wa lati na ko to di end of january 2027 sebi election ma wa ni january 16 2027 ko to di december odun yen eja jo ko le ka ko date oni tile eja jo ma wo ai gbo buburu lenu abore won ti so ti won bayi boyo ma ri be boya ko ni ri be ilu ilajo ma wa ko lohun so wa ju gba yen lo only matter 5000 per liter but kama reti ka ja ma wo bo tin lo sebi cement ba ara 15000 per bag onda no na are tinubu ma ma so bi nkan tin buru si ejo wo december next year are tinubu oni solution kokan soro nigeria ko ni rara emi oni kon ma pada wole o emi o satako pe kon ma pada wole o kon lohun je on le pada wole yen na ni koju omo nigeria le ja dada ka le kukuri ko ma si pe boya won pa romo won onda na nkan wowo si lojojumo onda na ni a le po ni 14 per liter nisin won so ro pe ogun iran ati america on to ko juse nikan
0: eyin lo ko se lomi bi ilu gan
1: ilu gangan ni ba bi ni ra se nbo mo nigeria lori oro owo epo so won ti ni domestic market be ni obitibiti owo nwole fun ijoba apapo lori oye ton ta crude oil lagbaye mo ti salaye nbi lai mo ye gba mo reti en ta so pe ro ni mo npa almost 60 trillion ni ijoba apapo gain every day bi owo epo robi bo se won si lagbaye ejo kan so pe ro ni ka jo mu record jade mo se ka kan leyin data yi instead of 1.8 billion barrels per day tan produce tele 1.8 million barrels is now about 1.58 about 1.6 million o ti drop by 200,000 calculate that by almost 30,000 ewo o ko nbe ba yin ni ra se ba omo araalu nigeria lori oro epo be ni apo ijoba apapo n ro so mu si lojojumo bo won ni soro de be won ni soro de be
0: ora ele ki awa lo si agbon ni ti oro ti eto oselu gbugbu e na a mo pe o mu to oselu na lowo bo ti je pe o so mo oro eto oro aje e je ka jo lo si ipinle anambra kini kan ti se mi ni ha himbe o ni wi pe e je ka wo iye odun ti peter obi to ti ku lori alefa ni ipinle anambra e je ka wa wo awon nkan ti an se wa ngbe jade bayi bayi lowo lowo pe nigba isejoba re lohun pe awon ajele gbisi kan wa nle to je pe ti won sin san di one ti won se san to je pe asan satane se ngboro mi je ngbo mi lagboye o da o na wa nso wi pe ko se nkan tojo pe ni gbogbo igba to n fi nbe lori alefa pe koda n se lo n to fi owo le si ori a sinu apo asun ijoba ipinle anambra ibi ti bere mi wa fe lo ni wi pe nibo ni ijoba ipinle anambra wa lati nkan bi odun die seyin ti ana ti Peter Obi ti o ti ku lori alefa ti won o ti wodi re to se wa je wi pe iru ayajo ojo oni iru ayajo odun odun yin ni wa n wodi re soro yi o loro oselu kan nu bayi
1: ni ojo aiku ojo isimi ta se gbagede oselu enikan pe wole ero kan to ti ma nwa lokan mi ti pe eni e wa so jade mo ti bagiwa na so ri bo ko se so latego onmo onu mo wa dun pe enikan wa pe wole oni pe kan ni pe aye ba wa kan le ma dawo jo kara eto fun alaye iroyin ki ra eto loto o la won ready ati dawo yin awon ara ilu ki le ma si alaye ko sanfani lori oro po lati ma si alaye
0: pupo
1: tolorun ba gbe buruji ni ba ni won ba wo to ye ki ni ma wa lo da ile ise iroyin to ni kaye lujara ti a je pe yo ba ponbele
0: e mo ti awareness e mo san wo awareness
1: e ma only bi ti mo nlo se ri gbogbo gesi ta fi nkai
0: gbogbo yi mo
1: awon ara le ki won e le ka ni gesi keyan tupale
0: lede yoruba
1: kan awon eri kan wa lo mi mo se nso re ma wa fi lede ma wa tupale ni yoruba english no fi letter ti Peter Obi fi se handing over note o wa lori gbogbo kaye lujara bayi handing over note letter to sign ni state government anamba ti willie obiano to gba ijoba leyin tonjo mo npa ijo ti Peter Obi ma ti se gbeyin gege bi gomina ojo jimo ni o pe gbogbo awon bank manager awon oga ile ise ile ifowopamo ti ipinle anambra ni o asunwo owo si gbogbo won wa meeting yen governor to fe take over lowe o ni ko na ojo ko won joko si round table iwo kini kan banki a banki lo ni owo wa to wa lodo yin bi banki lo lowo agbe won sa account gbogbo e gbogbo e gbogbo e Peter Obi fi 86 billion naira sile sa so won owo 86 ni yen le
0: wa nu awon document to lo release wa
1: so o mo se ni kan ni pe aye ma wa ke wa le fi eri ni awon ni to e pe iroyin yo ba ponbele mi fe iroyin gesi ri oruba ponbele now e to wa ba gbogbo e loju je eyan ti kuro njoba in 2014 killer wa 2026 12 years o fi soro lategun ko ni le je kin so nkan to ye kin le so tin ba ko lategun enu mi gba dada nkan to ye kin fi daso ludo lohun baba professor la pe yen ti le 60 years ko ye ka gba ma to ro bi ewe e te so yo bu yin ku
0: o ku die
1: o ku die o yege enu si laye fun eyin go te so gan eyege enu gan so laye sa o ye ke o se lu ma so yan di dobodi e sa o se lu ma da yan lopo look ti ba se pe o se lu lo mu ke yan ma so ke yan ma se awon nkan ti o ye ke yan se oga to wa ni Benue State Reverend Fada ni e o Catholic Reverend Fada e wo awon igbese te n gbe sa e wo oga to ni professor lawon e wo awon oro to n jade lenu professor to ye kuru e ma waye iwo ko lo take over lowo anam lowo Peter Obi eni to le soro ti oro e le mule ni willie obiano emi gogon lo gba isakoso lowo Peter Obi nkan ti mo banle ti mo ri lele oga soludo e ko ku taba to ma yanju gbogbo e pata oni ajo kan to n pe ni to je federal ajo yen mo gbogbo kule owo ijoba ipinle kokan won pe ni debt management office debt management office a se gbogbo alaye gbogbo boro ti je lati 2014 ki oga soludo kan ko lori mi ele ton se yi oga ju mi bodo soro lori e
0: oda
2: nation goni lami to wa omo yare nu gboselu adc atiku abubakar o ti gbe igbese bayi lori oro are bola tinubu o lo si lejo giga le to fikale si lu abuja pe ki won ba won to pinpin are pe iwe eri ti o te pepe fun awon ajo leto edibo oni ati ayederu ni oni papa julo oruko to nbe lori iwe eri yi oni tinubu bola adekunle lo nbe oni to won ti mo ko ton ba se wa die ki n se are wa lo ni oruko yi o tun wa nsoro kan fun ile ejo oni ki won da are wa lowo koko ma le dije dupo lodun 2027 ije leyi ti le sese
1: baba ti ko ba ma fasiko sofo lori ru awon oro bayi mo asiko ti koja fun ru awon oro bayi gbogbo yin lejo dije ni 2023 atento ni iwe ri atento ni iwe ri e ti ko ekan ti eja ko lori yen na o ye ka ti ku lo wa oro mi diro mo ile to n diro mo ko
0: ile ejo wa fun lori ofe bayi wi pe dandan la oran yan pe
1: ibi ton yanju ejo yen si to fi de supreme court in 2023 be na na ma pada yanju e si ewo la buro ma ka we akaseyin ko zo asuko ifasuko so fun agba baba ti kun fa ko so fun o lawon nkan mi to ye kon le wo ijoba re bola metinubu lo le ejo le lori won won to pepe awon yen eleyi ton pakuru mo ko ni tumo ko le jori sin kankan bola metinubu le wa lori document kini ru esele se agbo laja yin bi won fa titi ro ngo ko soro nu eleyi ti baba ti ku n te pele mu
0: o da je gi azare wele iwo ko to di pe a si oju oko fun gugu obo Nigeria ai single candidate single president candidate won si akitanyan re bayi won lo kakakiri sugbon nkankan ti o wa nya emi lenu ti mo fe beere fi pe se o ye ko ri be o ti e ma kese jari ko ni kese jari awon egbe oselu alatako yi kilo de ti mo won oko e wo sowo re bayi ninu royin o ne atun ategbe oselu ohun o pe gedengbele ko wa nje ro wi pe kini yo se jagba bayi nje ro wi pe won kese jari lori awon kan won yi pelu bo je je pe imo won ojo yi
1: ta ba fi leti omo ye lesowo re lati le omo ye lesowo re owo gba wi pe ohun le ba won se oselu bon se nse na gbogbo gba lo ma so ki ba won se papo ko si nkan ton le jo ki ba won o ni awon ton ti wa nbe tele to je pe o ti pe ton tin se oselu ton de ti dipo mu olohun le ba won se nkan kan papo on to ra won lo ba Nigeria o sa da do loto ni ti e na o ti pe to ti ma so pe ohun le ba yin se aso papo kankan adewole adebayo lo won ati omo ye lesowo re awon meji ti oro won yira won ni sawawu egbe kan na omo ojo ori kan na
0: ojo egbe kan na se ni won
1: eh ore ni won oro won yira won sugbon adewole adebayo nti e to ba pe se ipagde alasopo pe kan won jo soro po o ma n ba won se papo nti e sugbon o ti n tenumo na pe awon erongba teun awon ilana to n gbe kale pe ko le ba ti won mu bo ti e je pa won jo n soro papo pe sugbon won le gba ki erongba toun ko ba ti won mu sugbon gbogbo e eje kon konikaluku dangbara ewo na ni 2027 ko dida dan kan so papo na konikaluku na bo so ri papa kan dan agbara won o
0: ke bo soju ogbagade
1: olorun fi ba re tinubu se na ni
0: to o da je ka si oju opo le fun gugu omo Nigeria ti n gbo wa bayi lori eto yi loni lati pe kawon na kian le ba ni da si awon royin ti ati filede ati awon oro ti o ti jeyo ti awa ati lamento wa ta ti jopo ekelu lori eto yi loni number ti o lo si odo wa una leleyi
2: 0055511110 tabi 0706677822 e lo ti wole o
3: ana na ko ma ba yin gbe
0: ami ateyin na
3: oko ya ba le lo ko chusa mi
0: jabo ami se idumare
3: oruko mi ni woli gbe solomon ami be lati lo ka koko ji ama pe olorun ma gba nigeria nigba ti awon mosel wa lo ko eru ti olorun na musa taroni pe lo ko mo ni ami ko lo ko eru sugba fa olorun si farao ni okan le won lo wa nsele fa awon oloselu wa nigeria bayi baba so kan le ka wi pe awon ni ki baba tinubu ma wole sugba wi pe oro epo yen pa awon ki le so kankan to fe sele ta wa na garden fe ni nuru pe ma wa ti fa fun re ni da yen emi believe we o krika lo ko an campaign gbogbo e ni pe ni pa de peter obi eyan wa lori epo e lo ko je e o soro o se wa kuro mbe tan se wa lo n paro pe kini kan ki do ba de loju igba to wa lori epo yen e ti watch yen
0: o je gba na do ko jesu nigeria ni daro e ko ni ase edumare e se
3: adupe fun idasi todo
0: yin hello e ko jumo o
3: babaram to mo ki o e ku segun lo ma amara lo so
1: ami e ko jumo so
3: oru ko mi ni engineer o mo lati joka sa se ri ti o ko ya mle nu pe iku ti awon mo nigeria wa yi o je iku tun ni agbara tori adari ta ni won la na awon me fun ara ẹyin ẹwù gbogbo ṣe rí bàbá mi ikú mú àti ẹsìnmú nira àwọn ọmọ ìkọta ọmọ àwọn àwòdìtà kò tún fẹlẹ àsìkò àwọn mílíọnù tó tọ wọlé yìí ọ ààrẹ tí kò kí ẹ fẹni sí ẹwù ètò bàbá ìbá epo ẹwù ètò gbogbo sí epo tuntun sọsẹ wà lè rí àbí kọ malùkù sáà ni bàbá mo bẹyìn ṣé ẹkọ sí ẹkọ pípa wa ṣé ẹkọ pípa wa wọ ni torí kò sún wa àwọn mọta fi ṣe bàbá mo bẹyìn ẹjọ ẹjẹ kẹ ẹjẹ kò dá ẹjẹ ká àwọn nàìjíríà ẹjẹ ká sọ ẹ pàtì ti ní pé ẹsìn ìmọ̀ bá fi lè ṣe mo bẹ yíyọ ẹjọ ẹjẹ ẹtù ṣe orúkọ mi ẹgbẹ náà mọ
0: ẹ ṣe adúgbò fún ìdásí ìtọdọ yín lọhùnún hello
4: hello ẹkọ
0: ẹkọ ojúmọ o
4: ọgbẹni adémọlá ló sọ láti lọ ọ
0: àgbọn yìí
4: ohun tí mo rí sọ nípa ti ọrọ elépo dé yìí bó ṣe di ọwọn gbogbo yìí àwọn ìjọba tó wà lórí àlééfà lọwọlọwọ báyìí tí wọn ń wá ìbò ṣebí àsìkò ní láti fa ojú àwọn olùdìbò mọ́ra nípasẹ̀ àwọn nǹkan tó ń lọ yìí ẹ wòye tó ń ta dísù tó ń ta gáàsì tó ń ta pẹtrol sí tí wọ́n ń wá ìbò ẹjọ mo kọ n pe akiyesi awọn ọmọ Nigeria wa mekunu si akiyesi pe won wa ibo nkan ri bi eleyi to ba wa pada wole nko ezu la mama ara petrol ezu la mama ara gas ta mama ara diesel ẹjẹ ka shine ni eyes wa Nigeria agbe gbogbo wa
0: ami e se adupe o fun idasi dodo yin lohun elo
5: e ba ni ware
0: e yi gan ere ni yojo
5: e ni peyin garagbo lo
0: ami atẹyin na
5: oba wa tu pare o mu pe o
1: e ko jumo san
5: bana ka jogo lo pe lati ta gola be ga no
0: ah
5: ona wo la ogbe gba ti o ti ra ma wa lagba ni boro e o eni ti gba ko tin gba koko won wa die o tu mu elekeji won lo ko wo je eni adari wa eni olosilu wa e parapo iparapo ni la fe e ba wa tu Nigeria yi ka bu ko duro e woro epo lo la fe so ijoba ti ba ti wa la de pe le yo ṣugbọn pe loruko Jesu
0: ari ti mi se o najẹ o niba jẹ o ekuta kan gbogbo na la ma ri ti wa se ni ijọba ti lori lede Nigeria. Hello
5: hello
0: hello e ko ojumo o we tin be pelu wa
5: e ma ko ojumo
0: ojumo re ma gbogbo wa
5: e ko se e takotakun
0: e ma se nwa o
5: mo ki dadi wa o bimbe
0: e ko ojumo
5: so ye tolorun fun yin koni ko lori lori yin lagba olorun
0: ami an se ojumo re
5: e ma tesiwaju le se dile oni koni ke ni gbogbo o
0: ami
5: gbogbo ẹni tó wà mẹ́mọ́ fàdúrà rẹ lọ ọlọ́run máa dá sọ̀rọ̀ ayé yín.
0: Àmì àṣẹ ìdúró ẹ̀ ní ká máa kóbó.
5: Mo ti gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún bàbá ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa yọ mí lójú gan mi lè ṣe kí n máa gbé tiwọn lẹ́sìn.
0: Àwa náà torí ìjọba àkókò wa náà la ṣe sọ pé ká máa kóbó.
5: Máa pè padà lọ làǹgbà ẹ̀.
0: Ẹ ṣe àdúpẹ́ fún ìdásí tọ̀dọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká lọ sí ojú òpó Facebook wa torí àwọn èèyàn wọn ti fi àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ lónìí nàárà wọn ti fi ṣọwọ́ síbẹ̀ Chaplin Jonathan Aku ọmọ wọn kíwa dáadáa onímọ̀ good people glow fm ẹ̀kú iṣẹ́ ọmọjọ́lá ọdún yẹmi àwọn náà wọn kíwa engineer John Àánú good job glow ẹ̀ṣẹ́ Jibola Ralph Cole àwọn náà wọn mọ̀ kíwa ọ̀bẹ́ náà ni a kí ọmọ ọba òbí ń bí wọn wá ní wípé ẹ dákun dábọ̀ kíni nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ó ní ṣé bá ti mọ́ balo leléyìí tó jẹ́ pé tí ìjọba tí ò ní wọ ojútùú sí àwọn ìṣòro tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ní ní pàtàkì ó ní lórí ọ̀rọ̀ elépo pẹtiróòlù dé ó ní èyí ó ní kí ọlọ́run kí ó ṣàánú wa àmínú ìjẹ̀ líle àwọn náà wọ́n kàn sí wa lórí ètò yìí wọ́n kí wa ọ̀túnba Ralph Ayọ̀mídèjì Akinrelérẹ̀ àwọn náà wọ́n kí wa ò Fredrick Ọ̀rúnkọ́ Ìléfò àwọn náà wọ́n kí wa Emmanuel Ajogun àwọn náà wọ́n kí wa Ọmọlúsì Tọ́pẹ́ Busayo àwọn náà wọ́n mọ̀ kí wa o Olówúrọ̀ Solomon Oni good morning to you all. I love the way you analyze the line. You are doing well. Oga Obibi is always on the point in his analysis. Oni, I salute you all for a good job. Wọ́n kí wa dáadáa náà ni. Oyedele Akinwumi to send my check. Àwọn náà wọ́n mọ̀ kí wa Abidakun Iman. Wọ́n ní àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba wọn ní wípé ohun tí wọ́n jẹ òun náà ni wọ́n ń wá káàkiri. Ó ní kò sí ntọ́kàn wọ́n pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ti àwọn aráàlú. Ó ní lórí ọ̀rọ̀ wípé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yọ papọ̀. Ó ní ẹ̀wò. Ó ní bàbá òbí ń bí ti sọ o. Ó ní kò sí ìgbà tí wọ́n lè pinnu pọ̀ kí wọ́n fa ọmọ yìí díje kankalẹ̀. Ó ní kò sí nǹkan tí ààrẹ wa fẹ́ ṣe tí ó lè ṣe àǹfààní fún àwọn aráàlú. Bẹ́ẹ̀ ni Sunshine àwọn náà wọ́n kí wa Samson Simon. Ó ní Soludo ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu ni. Ó ní Àtòun àti Wike àti Renu Bwala Onanuga Arábàmbí Ọ̀dọ́pọ̀lọ. Ó ní Jerry Ntọ́sọ̀nù ni. Abestitious ó náà wọ́n kí wa lórí ètò yìí olómù ìwà owó làbí òun náà wọ́n kí wa wọ́n ní ó dà ayò sí mọ́ wọ́n fẹ́ kí alámẹ̀tọ́ wa kọ́ yànnàná ìdí tí wọ́n fi dá àjọ NLC kalẹ̀ ṣùgbọ́n kò sáàyè mọ́ lónìí.
1: Àti ní ẹ̀kọ́ wá ká fi ṣètò ẹja fa ètò eégún kó máa di náà jàjẹ́ ẹ̀kọ́ wá.
0: Ẹja bẹ̀rẹ̀ ilé.
1: Akẹ́yìn ara ilé àgbẹ̀rẹ̀ ìdúgbọ́ wa ni ó san wá o àbọ̀ ìlànà yóò sì dájú lórí wa yóò kó tún dọ̀là lágbára ọlọ́run.
2: Ó dá ẹ̀mí ọmọ yẹn lólùfẹ́ ẹ̀yìn àyòyàn rẹ̀ yẹn àbúrò yín blessing rúkè ló ní ó dàbò tún dìgbà kan náà.
0: Títí dìgbà míì tó jẹ́ pé táà tún mọ gbọ́ra wa lọ́tún lọ́tún ní orí ètò yìí lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè ìbànújẹ́ ó kéré tóbi kọ̀mọ̀ ní jẹ́ tẹnìkan ọ̀kan wa o. Alade tí ń jẹ́ Adéníyì ló kọ tí mò ń jẹ́ bàbá oníkẹ̀kẹ́ worldwide ó lé overgraduate in the university olówó orí ìyálọ́jà kan ṣoṣo ní ìlú Mariwo.

0: Glow 99.1 FM. Ijafu Akure. Ikoni Glow FM Akure. Orisirisi ninu eyo kan.
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti layi layika

jakejado e ka lejo kejado e ka san jakejado eyan fun gogo awon to je pe bi lori radio garden abori facebook eyin tin wo wa laro yi gogo yin la ki o enbo loka yin mo lapa be enbo la tin wo wa eyan lapa bi eyan bo se ma je lapa be gogo niyan o ki yin o e ku ojumo ali amozuma yazu eni afe lamo a o meni to fe ni ikon ni glow 99.1 FM. Imbe o ko lo ka yin mo e sile ya laaro yin.

kilo to fa awon ton ti kware daraya ni abile se ijoba iyan ti ipinle awon ni o si dada to ni abanika wo le ni eji bayi o mo pa awon ton sakoso ile se ijoba se won ti nlo todu ko ton ti yan won sapa be ni ministry ni mo nso o kilo ton sele idije ti ibi ta wa ni enele ako a se promotion a passi a feli a kuro lojuko ebi a ba ti oku pada si enelo o da be ni pe o sese a gbe okan gboge lara awon osise o ya commissioner gan won ti ele wa a le ni bi a ka pe won wole iyan to ma pick call wa to ma le gbe ni o akuku ni number won I se ni o a ti jo soro labe aso pe commissioner e ma e wa gbenu si microphone a fe gbo on to sele iyan si are daraya kilo to sele si stadium wa awon kudie kudie to bembe kilo to sele en bo le bade lati bi to bi odun kon te ti won be lapa be gogo niyan South East ipinle Imo ninu idije iyan ti intermediate game to je pe awon to ko parako South East Nigeria

papa into mate si waju pa pa julo nipa ti awon royin kan to be nbi eyi to ni se pelu orile Nigeria e je npe yin debe gariki oga Michael gariki o ga ki o o ti soro

wo se bayi iyan nipa ti awon ifose won se o je ko se be tun ma wa iloni e jembe lati dije iyan ti awon lobirin under 20 women world cup o je pe to ba da ago mejo san ni orile ede nigeria ati england o je ma gbona oju ara won ago mejo san na france o ati canada o je ma gbona oju ara won o ba da japan o ma gbe na oju ara won enbi ta ti ma yo eko eyan cool na le ka ma niyan ojo idajo lo le ni ni holland ati colombia ago mo rabo na ni ege bo se wa lapa be gogo niyan idije eyan ti carabao norwich ati manchester city ipade dago mejabo eyan lale oni ki le ro ko ma sele laarin awon mejeje eyan norwich ati manchester city se won ma fe yin memu se ma city ma fe yin memu abi norwich ma fe ara won ma fe yin won bale iyen pepepe lapa be ki lo ntero po jeje iyen ko sele e ma gbe mi debe idije iyen ti spain la liga alole malaga ago mejo abo won ma shifila iyen lo le villari abi villa lo ma shifila lori malaga iyen la ago mejo abo iyen la le oni getafe ati real betis awon ojo ma tona oju ara won iyen lapa be gogo niyen getafe real betis won ma tona oju ara won iyen wo je lapa be gogo niyen

0: Se ba fe pe wa. To ba tin dun be, eji phone yen sisale. Tabi ke suma yi legbe radio yin. Headphone la nlo nbi. A ma nso lopolopo igba. Bigba te mo mo ni e ni ma gbo wa ke tun ma gbora yin. Ega wo yo to wa nbi Ali Amozuma Yanzu.
1: Emi afela mo ha o me to fe mi.
0: E ko ju mo oruko yin bo le tin pe.
1: Steven o pe lati Afure.
0: A lati le yin.
1: Arsenal ni di
0: gona. Ta bon lu bon lu bon gbe bon mi. O ye gbe mi de be.
1: Ah, okay, ya mi le ni nkan ta won ma lu a sorry. A nkan ta won ma yi se lanu.
0: I know dead dear. Ah, me o sin be o.
1: Ah, lato ri 2-0. Kariki fumble.
0: Oga Steve ara ton tan yin ni pe e je wo ticket yin baje. E ri kan ton
1: tan. E ni e duro lo ko je assistant.
0: Eh.
1: E wo nkan to nba. Ma yu so pe ko de se sign e pe ah eleyi ah o ma ka go. Awa gbe sibe to.
0: Ogun wo lo nje ma yu sogun ogun atayin to ni abogun gariki. Abogun o transfer.
1: Ogun gariki lo nje wo.
0: Se kon le ni bayi.
1: Ayo kon ma ti le o ko joji ya si o.
0: Okay, Sean Stevie, e se mi wa ti Ali Amozu. Ah. E gbe e tu hold there. Okay. Hey. Gbogbo en Ali Amozu.
1: Ayo afẹ la mo.
0: O ya papa
1: e ma kweto baba mi
0: e seun
1: mo ba iso lata kure
0: e seun alati leyin
1: alati mayu ni
0: mayu awon mayu Manchester United awon Manchester United
1: ikoro ku gba lowo coach wa ni ti mo kan to se ko se ti ye rara o ye coach mi o ko ye rara olade je coach tori da to ka won ekere rara so de ti perform fun o floju le ti ti lo ba de je di render ko le ko de ko defend it too yen is enough so olo aba lo ko si o ti mo bi ta se lo
0: bi Nigeria ma gbale ni Nigeria ti England under 20 wa
1: ah e wo mo Nigeria ni mo wish for we come but I want to say ko to le redraw
0: an
1: ti se wa play England o ki England o ni eji lori atokun atobirin wa ki se be ni wala so I'm quite said that totally no but ala ti lo re ti won ju ara wa lo ka to do won to ba n gba bo dada o gbo ma re to fun na
0: e se o ba mi e se o ka to fe lo mi lanfani ayanzu
1: ayanzu
0: ah me ni to fe ni
1: aniya mu everyman o soro
0: okay e se o awon ti eh awon ti Manchester United won de
1: e ku eto
0: e se o ba mi mi o ni wanti
1: yes kari ki se ri emi kari ki je coach kan ti mo ri le feran ṣugbọn lati prison mo ti so fa won ti mi pe Aris ma find what is she le ba o fa ara e o so pe o ni complain so o lo ni ko ye ko lo sha ti se o ni better sign kokan ni precision yen to sign ni ko to ye ko se ni precision lo se wa se ba but I know en se mi pe o fi se o fi sere o e ku eto
0: e sun every man Ali Amozu o
1: e ni afẹ la mo ah meni to fe ni o
0: awon tabo gbe bomi to pe power line yen e ba ki gbogbo won jo ka be
1: e ra nu gba lagbara lo
0: e se mi o ni wa yin ti ba mi
1: eh se ri e ko to sele je dike se bi ki bi ni papa se be mo garage
0: eh won mo garage takure ti
1: eh ri pe won ti wo o garage e mo ko ti wo
0: won ti wo bridge to ma be
1: ko se training
0: ah
1: eh ri bo se se kokokoko lori papa ni
0: bi asa te kotoko
1: so ko si won se training
0: lo ba tan
1: so awon lo fe ma ju ti so pe kariki igba ti ni lati se to si to pe ma ju de for top o won ni olugba won ti de olugba la won ti de so e fi kariki le o kariki mo ko to se o best ko si ni o mo ko to se e fi le to ba ti ma lu ti match bi mewa atura eto e ja e fi loko bale daada o perfect be yen bo se wa e fi le be yen o ka mo ba yin fi le e ku eto
0: eso Ali Amozu
1: aya ti o
0: oya baba ri oke papa joge e gbo ade be akoko ti lo
1: yin ko mo ko baba ri oke lele yi
0: okay
1: e ni wa ila gbo olohun
0: ami ateyin na
1: adupe ti wa ti gbo se maju be do odun mo fa maju o agboro fara tan ra wa tori awon maju won le mi ati ma wo bo ba ti hun e won wa ko ma sa lo ni
0: e gbọ́ orin baba wa si oni onigba ton na mayo n binu lole
1: igba te tu play gan mo ni so ti ke gan da pe won wa ja gan o eh le wa la le ni na jama we tu wa
0: okay e
1: bu ya ta ko ta ko
0: e se joju e se mi ori wanti Ali Amozu e bi e ka village last caller e ti wa nbe o ko zu Ali Amozu

0: Eti wa nbe o. Ah, network yin. Hello.
1: I am Asu.
0: Okay, uruko yin bo le tin pe papapa.
1: Tawo lo pe yin pada.
0: Okay.
1: Ogbeni Tope Fawale mo ko fe da soro kekere to so e.
0: Oya.
1: Pe o mi se ni bere ko ni ko mi se ti ti to ma fi to ma ti again. To ma sele. Bo amo bi ta tin ba se na gba adura ni lati amo bi ta tin na tin da ku to ba di ba e ma ran leti.
0: Eh.
1: Pe ma je bere nsin.
0: Okay, to ba ti wojo to ba ti wojo na ri abi last na ma da ku.
1: Aha, amo bi to tin lu ga te.
0: Ti go won da ku. Won da ku last year.
1: Lori radio ku je o ma ran leti to ba ti ya. Ta ma gbo ta ma shake bi to ba ti ko.
0: Yo ri
1: so dada mo. E ma ju lori nsin abi. O da pa bi ajo nlo ni.
0: Oya na. Oya na. Mi o ni wa eti. E je gbele. Oya papapa ali amozu.
1: Hello, any other amo? How many to fair ni o?
0: E gbe mi de be papapa ba mi. Oruko yin.
1: Bibi lo so lo pe para latako re.
0: Okay, o ti di woro si woro laaro yi.
1: O ba gbogbo yen. Asna wa nle. O ma ma yinbo for everybody lo.
0: Ta ta ta ta ta ta ta.
1: O se ni bo to le yoju a yinbo for
0: ta ta ta ta ta ta. Ti ma fi
1: fi. Team 1, ati team 2, ati team 3. Wa ma no gbogbo lo ni.
0: Oya ko si wa la ba mi o ni wa eti. Akoko ti lo laaro yi. O bi gbogbo awon ololufe eto yi e ma pawo pe eyin o lanfa lati gbo un tenta un ten se e wa sori ikun e wa sori eto yi e ba be pe mi olo te fe bi mi ni e se le ko ebun le na bi digi se wa e je ma fa mo yan lebu ba ti e je ri chapter bi kankan ni a ma fa awon ololufe wa lebu e lori eto yi e pe mi sori 080 62 20 24 19 080 62 20 24 19 o na ni mo nlo lori WhatsApp eja ko ebun le eja oyo ma fa ebun o ma fa yen memo e lori eto yi oruko temi oluko ori ajayi church hill church hill awon temi pe mi ore dola olorun da olotare mi wole laaro yi to si je pe irin to ntare mi jade to nwa mi jade emi mo pe e waju lo loko nwa mi lo abeyin ni emi ti mo yen laaro yi Yusuf Abdul Wahab oni olowo don to ntare mi jade laaro yi e ma fe yin memu lo mi o ni wa yin ti o dabo.

0: titi to kari aye lele ya ma tesi waju ki dede o ma glo papo papo be
1: Imoto to bori arun mole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata ji tabi ipanu soju popo iwa ibaja obusi nipe tin kura jopo se jamba fiyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glo 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re
2: Le mole to supa ade ori opin ojo teye keye glow 99.1 fm akure agbaletu

0: toto ni o eyan mo Nigeria akiyin pe ekule tori pe ekule na ni akaralem
1: atawon ti ki se mo Nigeria
0: ati eyin omo iya wa loki okun lon lohun
1: te n gbo wa
0: o awon kan won ti e mo ntan so gan eh sugbon won sa fe mo pe awon kan dun ninu kini yin e seun
1: adupe lowo
0: yin omo to je nso be mo so ni jeta mo ni o le nikan ti mo wa lati orilede Ethiopia lohun to ba ti ko si comment section lori Facebook bayi ani ohun wo wa o pelu iyawo ohun o ni bi ba yo ni Ethiopia o bi o ti e gbo nkan ta nso
1: la
0: pa ti bi o sa nwo wa o ngbadun glow tori pe gbogbo wa la ngbadun glow eshenshen eyin lolufe wa oluware mi lekun idowo loruko mi ore ibirin yan mo kan bayi bi egba agbeje omo ni mo kin yin pe e kaabo sori akotun to yi
1: mi lekun o ti se opopolopo laaro
0: kini kan na
1: o ti se awon eyan emi ati egan ti se awon eyan
0: to
1: ba shin ki awon eyan to ah to ki awon investors specially
0: investors na won oludoko wo e o je ranti
1: ti won ra ipin dogo gareke lawon ile ise kan
0: lawon ile ise kan
1: bi won ri oko ile ise eyan bayi
0: won mo ju pe won kan ti wan se nisin eh won wa boya ai ni won fin se o boya looto ni o won wa screenshot ti message ti won send se ni to ni le se pe wo ah elo la pa lana sa rere je o wa salaye fun wa ibi ta ba se de yin le se wa ta ti ra ipin doko owo eh gbogbo e wa mo pa won mo Nigeria ti won ti mo tan wi eh won ti menu e na won oludoko o ta ba sin so eh looto ko si iye to kere ju lati fi showo beyan ba karama siki awon kan ra ipin dokowo to je pe ohun gan lo kere ju bi egberun 5 si kankan eh won ba awon ti won ni billion won ba won ta kan gbon ah lowo te bi se dokowo yin a ni ko to eyan mo re ama se jeje akiyin specially
1: investor
0: akiyin specially
1: nitori laaro ni Israel ti ni ohun ti remoto eh ile ise won
0: ile ise won ti won ti jo ndokowo ni kan ti e tun ko o ni o n lo ran kan ni eka ile ise yi pe ah e wa fe gbowo lowo mi emi o didi ise o da emi o didi ise o da e wa fe gbowo lowo mi
1: ohun ti awon kan nigba kan won ni already Nigeria awon mo Nigeria ni inu won dunju lagbaye nitori pe bi nkan ba ti e lo dede ta won kan ba ti e ku die ka to lawon bi kan ko si nkan ti won o le fi danu ara won dun eyi je ki won re Nigeria gege bi rule ede agbaye to je pe inu won ma ndun lore kore ni asi dupe lowo Olorun da to Olorun da wa lori ede Nigeria bo sha won pa abi kan ni abi ilu ogun bi ilu nkan kan na ni won ti ma lu nitori awon idojuko to ndojuko won sugbon lado ti wa nbi mo ba se tete ajo sugbon sibe pelu awon kan ti sele lawujo wa afin danu ara wa dun ki ronu ko ma pa go si wa lokan awon nkan ti awon ilera ko ma se jamba fun ilera wa a si dupe lo si pe are ojo ni laya talafia e wa je ma te waju bayi lori eto lawujo nikan ni glow 99.1 fm awon abala ti a ma mu gbo yin e ti mo won sugbon teyin ba se ndara po mo wa afun gba akoko abala oro agba ni abala akoko ti a ma nteti si lati gbo oro agba le ti a o fi se odiwon aye wa ka to side to daada ka to ya so tun ya so si lori eto eje agbo ohun ti kunle adebayo tun ni fun wa laaro tun ni e ko ojumo
2: mo tun mo ra agbade o
3: eje ti e gbo oro agba bi o se lowuro mo pe titi a se lojo ale
4: to mo ki pe atuku igba yi won ni igba lo bi orere aye oto lo bi opa ibon akoko ni gbogbo nkan o igba si lalo enikan ko lo le ayegbo igba titire to nlo yi ba o lo se nlo ogbon gori ogbon imo gori imo bo lo se nlo akoko tire lo akoko ni ona ti yo gba wulo lo akoko ni ona gba ti yo gba se se fun omo la keji lati be kegbepo lo akoko re lona ti yo wu awujo lo akoko re ko le ni akole to dara igba ni gbogbo nkan igba sile nikan lo enikun lo le aye gbo mo ni ko ro arojile lori igba ro arojile lori akoko ti re ipe oni la ma re oruko re pe oyi anako se nto mo oyi je ta ko se nto me oni la ti mo oni ta si mo yi akole wa fun pe won mo e loni tori pe won ni mo e lo la.

0: eh je n bi o lere nkankan eh eh ojo ori re bayi ta ba ni kawo ko le to ti baba lajo somolu
1: nigba
0: na eh asas now eh waaju be lo eh sugbon je n bere nkankan pe nkan ta se lana bayi lo fi si so ranti
1: mo ranti
0: o ranti daada
1: eh a se da a se to dan leko mo ka iroyin lale ana kila nkan mo
0: o te tun tin pe yen tun mo se pe o ranti o ti e fi wajo baba lajo somolu titan so fun wa pe eyin o tun mo si nkan kan o le jero mode fun e titan so fun wa pe koda bi o ba ti e koko awon ti won fun lajo sile bi ko ba koye ti won fun sile bi ko ba se kojo ti won gba ajo in toto bayi na ni mo fokan si nkan tin se a je wi pe gbogbo kan to se l'office yi
1: yes ke
0: ibo mi lokan e wa e sugbon ju gbogbo e lo ju gbogbo e lo ki a doju oja bayi ka lo si abala oju oja re oyin damola ogunmolu ti nbe loju oja o ti setan lati gbe wa rin lati gbe wa debe ni bo tin lo loju oja an bo wa
2: ojumo e ka bo sagbala ojo oja fun temi olutaja na si wa ni kale o si salaye le kure re fun wa on ti won ta atoye to se se ki aba ti aba fera loju oja o ye ba wa kale e ka ro ba
3: ya e ka ro
2: esma ki le nta ma bawo le se ma ta kukuru roba kan ba kukuru roba kan ni
3: 700
2: naira ko ba 500
3: naira
2: o da mo ri pe ni awon apo apo le nta awon apo apo
3: apo 4000 but then da better da 40000
2: beta fun 40000 o da me se ma nta bi agolo kan abi fi sagolo
3: agolo wa o tori a je ko da awon eyan lo agolo meji wa
2: agolo meji wa okay ma ibo le ti ma ri ra ma
3: ibi na da tin ra but ti dale na wa but ibi na wa but ibi ba 42000 but ti dale is 50000
2: okay ma se kukuru kuri siri siri abi
3: kukuru kuri siri siri
2: Gbami
4: o le se 29 gbami 30 o depend on ba owo wiwon no ma ditan
2: ilo lagulo kan
4: agulo 17 years do ni 7 de ni roba olo mewa lo wa
2: okay elo wa ni apo yen
4: ta ba fe ta ko fun won fa won ton tuta a le gbe fun ni 19
2: 19000
4: 30 roba lo wa

Ẹṣeun ti ẹ ń bá wa gbọ́ ètò iná ni àkọlù báyìí kí a wá mọ̀ sọ fún wa láwọn kan tí ojúun wa tún ti rí láti ìjẹta tí a ti wá sórí ètò yìí kẹ́yìn. Alákọ̀ọ́kọ́ lágbọ́n ni ti ètò òṣèlú ìpínlẹ̀ Anambra ó ti ṣe àfihàn àwọn gbèsè ti won ri ka si orun Peter Obi nigba ti o je gomina ni ipinle ohun saaju si ni Peter Obi ti so pe ohun o je gbese o si ipa si ipinle ohun nigba ti ohun je gomina sugbon lati ose ta wa yi bayi na ni iroyin tin jade pe opolopo billion naira ini Peter Obi ti o je ni gbese nigba ti o dari ipinle Anambra eyun duro be ile ise are won ti wan ke si Peter Obi pe se bo so pe gbogbo oro to ba ti so ta ba ti ri awon eri mo germany so to nta ko awon in to fi lede o pe ka mo so fun o pe ko juwole ninu pe a ndije du ipo are pe asiko ti wa to wa yi o Peter Obi juwole o so fa awon Nigeria pe o dije du ipo are mo laarin Peter Obi ati ile ise are oro yi se ko ti mo tayo

0: ya dele akowe agbon awon lorun won ni awon fe ki won yo gege bi minister fun eto eko won lawon fe mo won si ni en to ba wo bata bayi na ni o mo bi ti o tin dun ohun awon ti won sunmo minister yi re gege bi sorun awon ni won jo nsise eyun awon osise gangan ti won be ni ile ise eto eko ni eleyi o ke se pe boya awon osise nsc abi tuc abi awon eka ile ise mi o awon osise ti won be ni ile ise eto eko ni nigeria ta wa yi won o je ki tun je alausa awon jo wo office won ni awon o faramo bi o tin sese won won ni awon fe ki won yo nipo kini erongba ti lo eleyi
1: emi ti re ti pe iroro bayi lo ye ki egbon bodabayo onanu ga kan ma da si ki ise ohun tin sele ni ipinle mi nitori igimu
0: isele
1: ijoba apapo lo ni ni ti ipele ijoba apapo niyan iru awon kan bayi lo ye kan ma da si sugbon nipa oro ifeonu awon awon osise won yi nipa tin da nipa alakoso eka eto eko ni iti eka ti ijoba apapo mo wi pe o ye ki olori osise oba ki o da soro yi
0: iyun fe mi gbaja bi amila
1: head of service ki se chief of staff ti
0: ctr okay
1: ctr gin se fe mi gbaja bi amila olori ise obe gan yi o ye omo to nsukun ye ya etun re awon osise ti won ni awon o faramo eka ibi ti won tin sise to se lu ninu ro pe ro yi niyan fun ilano eto eko ni ti ijoba apapo mo ti so ti o ba lowo osilu nu to ba si lowo osilu nu na nje se awon osise lori ofe ati se osilu ki akikan se fun awon sugbon fun la n foju na ki o se be ko tu wa ise to ba ipa odo awon ise na lo fi si kawon na wonu ati lati fi egun to lo to oro nitori eka ile ise yi se pataki fun ile soju nigeria
0: o da ko to di pe atun mo pe kelu ohun to jomo ti awon tin be ni gbonu isejoba ki a lo saarin ilu die won ni okunrin kan bayi won ni o ni ogbon alumokoro yi ti fi mo gbowo lowo awon molebi awon to ba ti bo ha sowo awon ajinigbe wa mo gbo alaye yi won ni ti awon ajinigbe ba ti le ji eyan kan gbe won ni arakunrin yi yo wa ona kan tabi ona mi lati wa number ibanisoro awon molebi eni na yo wa pe won yo yi ohun pada pe enle o akata yin bayi akata mi bayi ni omo yin wa o ni eyan ri eyan yin o tin se leyi ki se igba kokoko ki won lowo awon molebi yi bayi o ti jewo ni nigeria ta wa ina
1: towo owo a fi oro ara ekogbon atawon to ni be lokan nitori eyan liye ko ma fi ko ma sapa mo sabe awon nkan ti ya ngba ladura ko tan lori ode nigeria ki o ma sapa mo sabe lati wa awon iwa kuto ele na yo je agbokogbon fun awon eyan ti won ni rufe irobe lokan ki oro ti di oro ofin o si ti di mo mo ipe laipe lai jina ile ise olopa yo fuju e bale ejo to ba ti to awon asiko ton ba ti pare iwadi won lori iwa kuto to agbokogbon ki awon ti oni rufe iwa be sunraki
0: o da o seun fun amona ti o filede fun awon tin be ni igbonu koso fifi ofin gbeyan ati tito pase isamuse ofin o seun ka lo si ilu ile ife manti o sele aiti le so pato nti ori lobe gan to fi wa woro owo to si wa waro yi gan bayi ni se lo ti wa gan bayi soju kan akeko kan to je yi to ti wa ni ipele asekagba final year student ni ile eko oba femi awo lowo tin be ni ile ife toruko re nje oluwole seun ini won ti ri oku re bayi ti won sin funra pe ni se ni o gbemi lenu re omo to ti bere lati le eko jele osimi to ka ile eko alako bere to ka ile eko girama to ti bere lati ipele akoko ni ile eko giga ti de ipele asekagba to wa ro pin bayi ko ti ewo bi to tin bo ko wo ojo la to sunwon ti o sese ki ohun pada ba pade o si wa gbemi lenu ara re labadi jo ba mi paro wa sawon mo nigeria ti won gbo wa ni isin nitori pupo ninu awon mo nigeria ini won ni irufe erongba yi ni okan won ti won ti ro pin pe ko si ona mi mo afi ki awon koja si orun asante ni labadi bayi tori eleyi nibo ni awon molebi re fe wa nibo ni awon obi re fe wa lomo ti won tin to ojo toro ojo kobo ojo ti won o ron jeje ojo ti ebi pa won sun ojo to ku die ka to sugbon ti won sa so pe omo won gbodo je eyan leyin oreyin omo ohun pada wa ja won si kolobo wa gbemi lenu ara re nilu ile ife ba mi paro wa sawon mo nigeria
1: ohun ti o sele yi je ohun to ba ni ninu

0: lọpọlọpọ a ma ro gbogbo eyan ti o ba wa ni ikorita ko ye mi mo tabi tin la ikorita bi laluri tabi awon ipenija kan koja tin ro arokan wi pe ki ro nto ohun ku gbagbo ku gba pe teyan ba iti ku ajeran to jirin lo e je ki a fi okan bale wi pe bi bo ti wu kori loni ola se nbo ti o da da no to da mi loju gbogbo ironu tabi aise dede ti a ba ronu kan e je ki a ma wo yi pe o wa ni o tun ma lo ki se ori bibe ko ni ogun ori fifo o je nti o domi tutu sokan eyan be gege ni ki a tun ro awon ti wa ni ayika wa lati ma ni ibasoro po lore kore pelu awon eyan wa o se pataki ki kan se igba ti a ba nilo iranlowo ara wa la runu kan ara wa wipe lagbaja bayi ma wa nbi kan ta ma edogba bayi ma wa nbi kan eja ma pe ra wa wipe lagbaja bu ni o se daada ni o bawo lalafia bawo ni se bawo le ko so nlo dede ki la won ipenija onawo la fi le ran ra wa lowo ki la won nkan to nkoju ki kan se igba ti a ba nilo urgent to kin kan bi kan igba ta ba nilo ba mi se gba ba mi sawo lelomi tun ma ran ti pe awon eyan ekan wa awon iwa yi je nkan ti o ku die ka to nitori ani awujo ile yoruba ani gbagbo wipe oju kan ni bimo igba oju bayi ni nto ki onikaluko aka fowo sowopo lati le ma bere ara wa lore kore pe apo pe ti mo ti gbo latodo lagbaja keyin je nguru e loni je npe bawo ni se soko wo nlo dede se ni pe nija ona o mu fi le ran yin lowo gbogbo ki n se gbogbo nkan lowo mi o ni awon molebi akeko to gbe mi o ni won ki pe o mi o si ni won ni ibasoro ko pelu e lori sugbon lara awon nkan ti iwadi saba ma nfi ni pe lopo gba yi pe awon tin gbe mi lenu ara won yi ki won to de ikorita ti won ma pe ni ko ma gbe mi lenu ara won ati koko asun seyin fa awon eyan won lopo gba koda elomi o ti e ni ba won yan soro mo elomi a ma da di ni a ma da ronu a ma da kari bonu
1: le ta won loyinbo n pe ni depression
0: o ba ti wa n de ikorita na e wa wo pe ka ni pe awon eyan wa n gbianju ati ma kan sira won lore kore nitori elomi lori social media lo lu ti lore awon eyan e gan ona lo mojo ti o ba won soro keyin sugbon lori social media yi o wa active sugbon awon eyan won dagun lase boya lebu ti social media na to mu wa laye ode ni yan ko lohun sanu wa sugbon sibe sibe je ki a ni asa lati ma be lowo ara wa be ara wa ati pe gbogbo eni ti o ba ni ero wi pe o ti sun ohun kankan ko gbianju lati fi oro e lo awon to sun mo mo pe ko si ohun ti o ni atunse atona abaye won ni teru ba kan keto ba kan le oni bi kan agbe si kolomba ki o ma fun wa ni isoro to ma gaju emi wa lo
1: seun merit fun amoran ki kun ti o ti ba wa fi lede lati ipinle bayelsa na isele kan na tun sele o nibi ti molebi kan ti jade bayi ti won tin pe ki ya omo nigeria ki won jo ki won dakun dabo ki won mo gba awon o won lawon gbe omo won lo si ile ijosin o si mo pe laye ode oni beyan ba gbo omo lo ile ijosin bi awon omo kekeke ke won yi saba si nibi ti awon agbalagba ba wa won ko won lo si ibi ti won mo ko awon omo kekeke si nibi leyi ti won pe ni Sunday school abi awon children department o ti yo ni ti mo so yi won ni won mu omo yi omo ti ko ti fi be pe odun meji won mo lo si children department nibi ti won ma ko awon kekeke si ni ile ijosin kan ni ipinle bayelsa won ni awon ti wa focus pe to omo won se daada nbe o sugbon nigba ti won fi pari ijosin won lojo tan so yi o wa di pe ki won lo re gbe omo won o wa di karangida won wa ri omo ohun mo nigba ti won si n lo ogun won wa fesun kan bishop ile ijosin ohun pe oni ki won ya fire oje pe amuwo olohun ni ki won gbagbe eyi to ti lo ki won lo se mi ta ba ti e wa nibe ka wo na ojiji omo la nso yi pe ki eyan si mokan be lori omo ti won ni won wa ati gbo ti iru re na ti o sele ni ilu Akure yi nikan bi odun die seyin ati en gbo pe disin won ri omo na ile ijosin kan ni ilu Akure ta wa yi tawon omo lebi na ti won ba tun mokan kuro lori ti omo won ti won wa nipinle bayelsa ni jo gan iru fe leyi fe dekun ni Nigeria
0: ipenija ijinigbe si je nkan si awon eso alaabo wa ti won la ogun lori lojojumo ti awon alase wa sin gbianju lati le je ki opin odeba lori lede Nigeria fun idi eyi a ma paro wa si awon alase wa lati tunbo karama siki didekun isele ijinigbe ati bi awon eniyan sin lo ti won mo bi ti won wole si ohun ti o tun se laanu ni oro ti o tenu bishop yen jade pe ki awon obi omo na ki won mokan ki won lo se mi bi eyan ba ti e bi gba omo to ju atare lo ko le gbadura ki nkan kan nu won ko sonu yo ba ti e so awon ro pe omo eni ku yin sonjo mo eni olorun ma je ki kokan sele si wa sugbon o se pataki ki ali toka ibi ti omo rin si omo wa rin si awon epo ti won wa ki kan se wi pe kiyan kan gbo kan ku lore wi pe ohun ki n se nkan idunu ti awon lomi le wo wi pe boya bishop yen fe ma paro wa tabi petu si okan awon obi yen pe kon mo kan sugbon ki se bon se so fun eyan ti nkan be sele si ko mo kan niyan kekan niyan okun so sakala an lo se mi o ku die ka to ko lo n se omo na ni riri fa won bi omo na
1: o da o seun ko lo n se omo na ni riri fun awon obi re ki a wa lo si abala awon amuludun bayi nigbati andagba bo o la won kan to je pe amo wo ire agbelewo won ti won mo munu wa dun ti won mo muri wa ya okan lara awon eni tan so yi ina ni oludotun bayewun jacobs ti awon eyan mo si olu jacobs lati opolopo odun die seyin ni baba yi ti wa lori akiti aisan latari pe boya agba tin de sugbon lana awon kan ti e tin so gan tele gan pe o ti jade laye lati bi odun to koja sugbon lana iwa ni o fowo kuja owo fuja bayi o fi le kukute ti o dagbere faye leni odun merin le ni ogorin olu jacobs je okan pataki lara awon osere theater ti awa dagba pelu to je pe a mo wo ere agbelewo won ti won mo munu wa dun ti won se mo nko wa leko nipa awon ere ti won se o keko ni ile Britain gege bi osere ori theater o si lamilaka dada ni Nigeria ki olon te si afefe rere awon yan na ti won so pe iyawo re ojo ke silver pe o se takuntakun pe akoni obirin ni ta ba so nipa awon iyawo ti won sun won lode won ni okan bayi na ni joke silver lara awon yan won ni tori pe gbogbo gba ti olu jacobs yi ti o fi ni ipenija won ni ko fi gba kan kuro ni egbe oko re ki a se samo sangudu si iyawo olu jacobs ki a si tun ki pe o ku ara fera ku oko re ti o ti dagbere fun aye lasiko ta wa yi
0: ti a ba ni ki a so nipa igbesi aye baba yi oludotun bayewu jacobs to je pe ilu abe oku omo bibi abe oku tani sugbon dagba ni ilu kano ko to di pe o lo si oke okun lo kose are ori itage un theater bo tile pe eto eko imo ofin lawon bi e ni ko lo ko loke ko sugbon o tele un ti o yan layo ti a ba si wo o lami la kadada lara awon apere yato si wipe o je ni ti olorun ba fun ni ebun ati opolo pipe lati se ori itage ko si cinema agbelewo to ba se yala eleyi ti o se nigba to wa ni ilu London ni tabi eleyi to wa ni Nigeria a ri pe isowo soro isowo sise gege bi akosemose elere ori itage o da yato laarin awon akegbe ati pe nigba to pada si Nigeria ti lati se ori itage ti e wa ri pe koda to ban kopa ninu cinema igbelewo ni ti ile ibo wa ro boya omo ibo ni nitori isowo soro isowo se iduro e ohun ati awon ilu ede ti opolopo o ti e mo pe olu jacobs mo pomo yoruba ni nitori pe o je eyan kan ti olorun ba fun lebun lopolopo to si se amulo ebun ohun ti o si je pe onirisi e le ma fin gba mo sugbon le to ti fin le o le parun tayo ire ori itage o menu ban kankan le kan yin pe iyawo e duro ti eko ogbon ti mo fe ki awa okunrin aye ode oni ko ni wipe iya ti a ba ko si idile wa iya ti a ba ko si iyawo to wa lode wa ni ere ta gba to ba dojo ale ka ni pe olu jacobs baba olu jacobs

ṣe bi alaya pupọ nkan kan wa re pe orisirisi scandal tabi enu a ma kun loju opoka ilujara ṣugbọn sibe sibe baba iduro lori ese o je olooto si awon amole bi e nigba to si dojo alenko o gba ire e iyawo e duro ti awon mo na se kini won duro ti

0: ranti igba si iya mi padanu iya re ti won sunkun so to eyun duro be je ka pada si agbeni ti awon ti eka to selo ka wa fi eleyi ka fi si oju opole fun omo Nigeria lati gbo irongba ti won lori akori yi gangan e wa te ti ke mo gbo o lati igba ti to je ka tele tele nigba ti Adebayo Adilabu Penkele Messi ti ndari eka eto ohun amusagbara eyun ina oba ni Nigeria awon mo Nigeria won lo ogun pe ko isina baba ri na ni wakati kan ale mori ni wakati meta le loye logun to ku lojo sugbon leyin igba ti Adebayo Adilabu Penkele Messi ohun ti o ti juwole pe ohun o se minister fun ina oba mo ohun lo dije dipo gomina ni ipinle Oyo ti won si wa yan Joseph Tegbe ege bi eni ti yo mo ropo re iyun ni awon mo Nigeria kan na bayi ti won ti won ri iriri yato nipa bi ina oba tin wa lore kore tegbe ohun wa jade lana oni pelu bi na se wa to awon mo Nigeria ni won tun so fun ohun pe eyi te tun se yi tun tin poju e mo de die die awon ero amomi tutu wa tin di e o tin di lopo lopo ti wa ri nta fi na se mo
1: freezers
0: are now freezing o minister of power e ba wa de die die oni se na awon mo Nigeria ti won be ohun ebe ni oke se pe boya won ro ohun won be pe Joseph Tegbe yi te tun se tun ti ka momojo e ba wa dinku e mo fina pin wa lemi sugbon ti gbogbo e lo won ni isoro bayi na ni igbesi awon kan na tun si so pe Joseph Tegbe yi to mo tun so yin mo tun bu aya pe iro patapata n lo npa okan lara won ti won so yi na ni Madisheu ti o je alenu loro lori eka aye lo jara

0: soro mo yin soro won se o pasia ijoba so pe ti egbon ba lo yoku ni jesu a pe approve do lu pe approve do lu okay a ni je ba se won bu pa pata lu yin ti jesu a odin won change ye pe approve do lu se egbon mo okay iyen ba se o wa lu kiti ti be ba se ba se ba approve
1: lu eni suru ile eko wo ni
0: I'm not sure. Ibuti egbon ba lo ba yo pe abo ilu nba go toku we je te ta ara we yen mo ro pe gbogbo gbogbo ise to wa ni ti lasia yen gbogbo bi ti tutu wa ti awon ko be ti ta mi ko si be won go se be ya 25 so gbogbo si gbogbo se lo ko pata no daru gbogbo awon pata lo ko pata no daru so be abo ro go le lo so te ba se bi ni ko da be eyi ko owo si owo da mo se lo
1: lu won ni ke wara we mi bayi
0: won
1: ni ke wa ra iwe mi bayi
0: I mean mo ti da we ta ba ra iwe o le fun super se gbo ko yen lo gbo to se omo ko to
1: ile eko yen le ti ra we abi ibomi
0: ibeza ni le ko na ile ibe ni school ni
2: won kan ni pa fun yin ke wa ra iwe yi ni ile eko ni
0: won ko pa pa mi ibe lati ra ibe a wa ara tan ibe lati ra
2: oda
0: ibe lati ra ta so wu
2: any suru
0: 29,200
1: oda ati gbo yin
0: so eta o je nko to nira nira ni fun wa wo fafa wo bi lodi nfa wo wi tan ta ara awon to ta to to o je nira fun awon wi ni ko da bun ko ti ijoba fi wa ri ko da ara o be pe yen ko fo owo sopo ni owo denu ko sugbo na amo je pa je se na ko sugbo na so ti e ma ti ri mo ni ni mo e ki fun se
1: ati gbo ti yin e je ka gbo iriri obi mi ni bi awon mo se pada senu eko e ja gbo iriri obi mi eto lawujo le ntete si abala koko oro lawa kila si ngbe yewo iriri obi ba won mo se wole lenu eko eyan bo se lo leka eto eko ni ipinle ondo looto ijoba ti se agbekale awon ilana eto kankan ati ayipada alokan ojo kan sugbon sibe awon obi si n pariwo wipe opolopo awon ilana eto eko ati awon eto ti ijoba gbekale wipe awon ile eko yo tele she be lori lodo ti yin kini riri yin gan e fi to wa leti 0706 677 1822 tabi 0805 551 1110

0: Hello.
1: Hey, what about it? 0706-677-1822. Tabeke Kwesi 0805-551-1110. Luto ati gbo lati odo ijoba ya to ko si won ati awon eto ti won gbe kale ti wa ni lati wa to pepin lati bere lowo eyin obi wi pe se bi ijoba ti so se be lori kini iri ti yin gan e fi to wa leti eje amo lati mo ibi ti atuma ko doju oro nko nitori o je nkan ti o nko opolopo lominu bayi bibi ati ngbo esun lotun losi nipa ohun ti oju awon obinri nipa iwole awon
2: hello hello
3: karo
2: karo
3: hello
2: sir
3: e seun
2: ba tin

0: ni fun wa won ni uniform won ni school lati ma ra uniform ni dandan to de se lanu awa ni elo ni won ni 35,000 naira
1: lowo uniform
0: to our greatest surprise sir uniform e yo kan sokoto kan trouser kan ewo kan cardigan kan fila kan tie kan ati waistcoat kan ona ni 35,000 awa ni kini e ti oju even bo ti se je tutu pe agan a lo se po oju elo na nge aso loja ehn di wahala won pe principal e to lohun oni tolohun ni listen se question any parent won ibinu lo fi jade nbe la
1: se le ba wa daruko ile eko na
0: se le ba wa daruko ile eko na
1: se le ba wa daruko ile eko na
0: ondo ondo grammar school ni lona ife
1: ondo grammar school oda any show ani I'm going
0: ondo grammar school lona ife
1: oda
0: sokoto kan se mo pe tomo ba ti bo css a mo lo trouser so trouser kan shirt kan with the suit to waistcoat kan then cardigan kan fila kan ati tie kan won ni 35,000 naira awa ni o ti poju even bo ti e je tutu pay as gan pe owo yen se poju akoko ma san 32,000 tuition fee pelu yen that's about 67,000 awa ni ta ba wa re to lo mo bi meta merin cgs 3 to nwo se to nwo se so an kan dem le yan ma prepare 200,000 naira nigba ti government ton ba ti ba wa yo awon nkan to le pa obi lara ton ba ti yo kuro so ye ti school tun ma gbe eru le wa lori ni to ese principal yin binu kuro waju wa lanu ni to lohun oni attend se any parent oni question o lohun ni da question mo o lohun a de ma do senu gate mo wo omo kokan ti o ba wo cardigan ti o wo waistcoat ti o de fila ti o de tie camera pay aso kan kan sir 35,000 naira
2: oda eje
1: ati
2: bayin ko le ati bayin ko le ati ko le a ma
0: okay
2: a ma yanju e ati abati lori of ati ba won lash so
3: e ku che a ko
2: e se ka ro
3: e ku se
1: e seun oruko
3: le lani ka lo nte lati oruko bele
2: an go yin
3: e jo ki lo ko tisa ki lo ko ile iwe ati lo ko awon tisa yen ko awon tailor to ronso yen gan se oni commission to ngba lowo won ni to fi so pe do eni ti baba e se tailor nle eni ti ya e se tailor nle ko se ranso fun mu e ton ba de ranso yen so yo ba se dada to e ni wo pada si le eni ko lo ranso dada se fe wa ki se pe ke wa ma so pe eni fe le ni ko to nta pe eni abi ka so pe ewe ti awon baba wa pa ngba e ko kan wo ja ti mu te ti sa se tailor e se ka so pe o se mu le ni e ku se o
2: e seun fun idasi ti yin hello e ti wole o
4: Hello,
2: Caro. I'm going.
4: Hello.
1: An gbo yin e ka ro e ti wole o.
4: E ka ro.
2: E ka ro
4: sir. Yes, Isaac lo soro latakure.
1: Isaac latakure.
4: Yes, e jo, ohun ti mo fe so, nkan to sele ni Ondo State lowo yi. O je ohun to yayan lenu o. Tori idi to fi ya mi lenu ni pe awon school te ri ta awon teacher ton di alagba tai bayi. Ko si teacher teacher o to ni school won yi o. Awon ti ya ti e ko do si class kan ma ko ma ko omo ti won ti awon na tun ti alagbata ti school wa di business section bayi ni mo nkan to do se ti se o I don't know commissioner gan ton ba ti wa to eto 121,300 ni school fees dey for the good of son ti provisional account won na tun so fun won lo ti ara won e to tun gbo bayi won ni ko se ro ibi to ba wo anybody lo ti le raso
3: Commissioner, go. Mi o fe respect won mo, won ni da ti gbe igbesa to le.

0: ìjọba sọ̀rọ̀ káwọn kan máa dojú ẹ̀ bolẹ̀ kéde má sí òfin kankan àwọn aráàlú tó ń ṣèpàdé pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ wọn lọ́fẹ́ gbégbé sẹ pẹ̀lú àwọn pírísímà kọmíṣánná ni rárá kí ló ń jẹ ẹ́ mẹ́ẹ̀ tí ó jẹ́ kán lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ náà.
1: Ó dà ẹ ṣeun ẹ ṣeun.
0: This is a problem for us in this state.
1: Ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká tẹ́tí sí ìpè tó kẹ́yìn yìí. Hello.
2: Mo ti àyẹn atọ́kùn méjèèjì ku iṣẹ́ ìlú.
3: Ẹ ṣeun ọ̀nà
1: Akinyin.
2: Yẹnga látòkè àrò.
1: À ń gbọ́ yín.
2: Ṣeré skul tó bá ń lo uniform blue. Tọ́ba ní kó àwọn ọmọlọmọ rán yín ra uniform fúnra wọn. Blue póríṣiríṣi. Ọmọ mi lè lọ fi deep blue rántí ẹ̀. Kí ni fi light blue rántí ẹ̀? Kí ni fi sky blue rántí ẹ̀? Orí blue àwa kó àkàwọ̀ àṣẹ oríṣiríṣi ní skul kò ní jọra wọn. Lápá skul tó bá lo green. Light green wà, lemon green wà, deep green wà, gbogbo ẹ̀ kí ni nǹkan green wà. So oríṣiríṣi gíná wa máa lọ rà. Ìyẹn lèmi rò pé fẹ́ jẹ́ káwọn ilé ẹ̀kọ́ máa sọ pé bóyá kí wọ́n máa wá ra uniform school so that ilé tó bá jẹ́ green kí yẹn lè rhyme ilé tó bá jẹ́ yellow kí yẹn lè rà but it's still wrong. Nígbà táwọn fẹ́ wọ secondary school náà ní alẹ́ ti lọ́dún náà náà. Nǹkan tí school ṣe fún wa gbà ni pé school máa ti lọ ra material yẹn wọ́n lè lọ ra bóyá bíi bọ́ndù kan àbí bọ́ndù méjì. Gbogbo student tó bá wá ti gain admission wọ́n á máa wá gé tíntìntín wọ́n á máa gé kékèké fáwọn student ẹ̀ sample wá fún student kọ̀ọ̀kan ní kékèké sample. Sample yẹn student àwọn amúlọ tọ́jà tá lọ fi ra uniform yẹn so that a lè jẹ́ ìrètí tó ń kọ́ a lè ram kò ní sí pé bóyá láti yẹlò blue yẹlò yẹlò àwọn apóríṣiríṣi nínú school. Tó kọ́ bí ẹ̀kọ́ ṣe nìyẹn bóyá sí school lọ ra bọ́ndù gbogbo àwọn student wá fẹ́ ra uniform wọ́n wá gé sample. Uniform kọlọ yẹn fún so a lè jẹwà a lè lọ ra kọlọ uniform yẹn wẹ. Èmi ti ń gbóríyìn fún commissioner for education tẹ́lẹ̀ but mo sọ lórí ètò kan lọ́jọ́ Monday mo níbi tọ́rọ̀ gbé dúró mo ní commissioner of education ọkàn gbé àwọn òbí ní Mugun ni. Wọ́n náwó nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní.
1: Ó dà eyín jẹ́ èrò tiwọn lápá tibẹ̀ ní báyìí jẹ́ kí a kàn sí àlejò wa. Alàgbà Adékunlé Adéwùmí tí wọ́n jẹ́ olùgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti olùwòye ọ̀rọ̀ tí ń lọ láwùjọ àwọn náà ṣe ìtọpinpin láyé ara tiwọn. Kí ni àgbálò àgbábọ̀ ohun tí wọ́n fojú gan níní bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ṣe padà wọlé yìí. Ẹ kú ojúmọ́ sí àṣẹ wa ń bẹ̀.
4: Ìyẹn kú ojúmọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin atọ́kùn méjèèjì ẹ dẹ kú ètòlú lágbára ọlọ́run kò ní bàjẹ́. Àwọn iṣẹ́ rí nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ onílé nísọ́wọ́ àlejò dìsẹ́rù òun ni ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ni pé ọba kì í dábàá pé àṣẹ lọba máa ń pa. Ìgbà tí ọlọ́lá kọmíṣánná tí wọ́n wá tán wá tọ́ sọ fún wa pé ₦21,300 ni owó skul. So èmi pàápàá mo ṣe fídíò láti yẹ lighting àwọn òbí pé ₦21,300 náà pé o fáwọn tó bá lo bọ́ọ̀sì o. Àwọn tí ò bá dẹ̀ lo bọ́ọ̀sì pé ₦19,000 ni. Bọ̀tì gbà fún ìyàlẹ́nu tèmi ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé mo ti gbọ́ nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí sọ lénìí ₦21,000, ₦32,000, ₦32,300 bọ́n ṣe ń san lọ yẹn. Gbogbo iléèwé pátá mi ò tí ì wà rí iléèwé kan tí wọ́n san ₦21,300 ní CAC Grammar School Lákùrẹ́ the same thing. Iléèwé kan ní Ondo nílùú Ondo the same thing ní ọkà àkókò wọn ṣe ń dárúkọ iléèwé kan AC Grammar School lọ́kà àkókò the same thing ni òye mẹ́kun fi wá ṣayé káàkiri bẹ́ẹ̀ Alákùrẹ́. So gbogbo àwọn schools tá a dé àtàwọn schools a ti gba information tá a ní rìsíìtì wọn lọ́wọ́ and the funny thing ni pé àwọn ilé tí wọ́n sọ pé kí wọ́n lọ sọ sí báǹkì yìí ó ju owó tí government nìkan san dé lẹ́yìn ìyẹn àwọn míì wà tó tún fọwọ́ san tí ò lákàrùn wọn bá fẹ́ lọ sign ní bíi 2000 sign bíi 1000 sign bẹ́yẹn wọ́n gba higher education ní àwọn iléèwé mi ₦1,500 higher education. Mo gbọ́ gbà tó bí kan sọ pé tán bá ti ra àdánsìn wọn á tún ní pé kọ́ lọ dá padà síbi tán ti rà ẹjọ́ kí ni gbogbo yẹn náà ọ̀nà mẹ́ta lọ̀rọ̀ yìí wá pín sí o gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́wọ́ sí àwọn òbí lọ́wọ́ sí àwọn principal wọ́n dẹ̀ lọ́wọ́ sí máa yẹn ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nípa pàpà torí àkókò ṣe nígbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sọ pé iye báyìí lówó skul táwa dẹ̀ ti jáde tá a fún wọn ní evidence because nínú àwọn fọ́nrán tá a ṣe àti investigation tiwa nọ́mbà tí ministry of education fi síta pé káwọn èèyàn máa pè sí tó bá ti ní complain mo fi sínú fídíò yẹn my own number two mo fi sínú fídíò yẹn. So people started sending messages to us okay ìgbà tá a wá gather gbogbo evidence a wá push kinní yẹn pé okay o nǹkan báyìí ìgbésẹ̀ wo ni ọlọ́lá commissioner ti gbé láti ìgbà náà àwọn mélòó ni wọ́n ti fi jófin. pe won gba wo tayo nkan ti ijoba so se political statement ni commissioner give fun wa pe ka kan ma so 21,000 because ko si school to so less than 28,000 lo kere ju at 28,008 lawon school mi so ti o ba je political statement wa se ma so nkan ti o je pe adema delewe oto ni kan ta ma ba iyan akoko lodo ti ijoba de lodo awa obi awa obi na le kora wa jo ijoba ti so bayi e je ka koju awon principal yen ka wa mo bi to ma ko si won le le gbogbo omo wa le kan soso won le le gbogbo omo school le obi nberu wish aunt pe kan ma so kan ma di to mo won dimu mi o le wa ku ko ki joye le baba e gbogbo awa obi a le jojo sun ka kori si bi kan na won le le gbogbo omo wa ko ni school le kan ta ni won fe ko so iyen ni o je bi ti ta won to bi ti won ni enu obi oko oni won ti le ma se won bo se se won yen den de je ka lo soda awon principal emi o mo nkan to le je ki principal ni igboya lati gba owo ti o ju nkan ti ijoba ni pe ki won se ka ran obi ma so ki nkan kan ko mo de sele be emi o mo a ti le so boya gbogbo principal patapata lo gba o sugbon ari awon principal ba mo dada se awon leyi gba koja nkan ti won ni pe ki won gba ki lo fun ijoba awon school yi ni boldness lati print e jade pe iye ba ni ke lo so won to ma pe ni approved iru alakure ba ari paper yen notice board won won ni approved pe ele to je SS1 27,000 plus then e to je SS2 and SS3 25,000 naira plus so ari evidence pe awon principal yi se kini lai se bojubojumo but kini awa se si a ti mo den opolopo awon eyan na to wa nbenu atelu awa ta tun jade lati soro won ni yen o ma bounce back lori awon mo o ma se gba o ma sawo pe awon teachers o ti ni school yen so won fo won yen argument PTA ni mo wa nbere yen I mean PTA teachers ma nbere ise ta ni lati maintain school se se principal ni is it the principal's role lati maintain school ki won gba teacher kan gba PTA kan gba awon PTA teachers kan gba kiri yen ise ijoba ni lati sanwo won papa ise ijoba ni lati pese oluko to to kawon lewe ijoba nso pa awon gba teacher awon gba teacher then school kan lakure den so pa awon gba 40 PTA teachers ki lo nsele a lot of things lo ye ki won si boju to ni ilewe wa ki soro ta le so to loni to lere abo mi niyan olu arin atokun
1: oda e ti foju gan ni opolopo awon ipenija wonyi ibi ti won tin gba owo le pe a nroko a nrada eyin gege bi enikan sa ati iriri yin ati awon iwadi to fi mo ifimi funle ati itopipe te se ibo gan le robe ore ti wo wa e lo to eni awon obi lebi pe ijoba na lebi ti won e se ka so wi pe enu ijoba o ka awon ile eko ini abi ijoba fi riri salairi ti won fi owo gbagbondo ibo kan loro ti e ti wa wo wa nitori o fe wa fara pe wi pe oto ni nkan ti ijoba nso oto ni nkan ti awon ile eko yin se
4: be se ri gbogbo ibere ni ko se le ti o mu yes ta ba so pe nu ijoba o kara ara ilu o mu yes bayi ri awon agbalagba so pe akoko joye o so ju mo joye enu mi o kali lo bawo ni olola commissioner ohun ni number 1 citizen ta ba nsoro nipa eto eko is answerable to the governor alone gomina nikan lo to ye commissioner lowo wo ni gbogbo ipinle so nigba ti o ba wa si nsin to wa pase so lori radio bone give press statement won pa wa niroyin won ba wa soro pe 21,300 ni to de ju be lo ni gboro a de ti ri anybody to fi jofi agba nikan ikan ninu our principal so pe kon lo fejo sun governor pe kon lo fejo sun governor so e bi ijoba lo poju but gbogbo wa pata la jojo lebi nbe awa obi alebi awon principal na won lebi okay bayi ngba kan ba gbe school don ti admit omo 1000 technical kan ara dawa ibi kan ba ma ko ada 1000 si ninu compound yo lagbara o sa won mo school tun so le ni ta ba so pe ijoba jebi na awon principal kokan awon na tun wa nsi kini ye lo they are taking advantage of that lapses latodo ijoba bo se wole latodo ijoba yen awon na wa lo ti won okay school kan wa lakure bayi leria nafe won so fun awon mo pe kan ma wa kun loka pe 2500 lati kun loka omo to ba ye kun loka won ni jo wole gate man lo kun loka yen be 2500 egbo sa bawo ni loka ki kun won se kun nti do ba so
1: kon tun ma kun loka
4: se bi joba niyan sa iyan o se bi joba awon to ni school awon to wa ni igbono sakoso school yen ni won tun fe fogbon tun fi yen gba owo wa kidi kili bi te fi ma so fun mi pe e fe ba mi kun loka e je lo kun fura mi bon ko to mo to le da loka yen ko sa o ti o ba ku ni school ko ni wole so oni mo yin so pe ijoba ni nbe awon principal tun take advantage awon teacher no take advantage ele te ka awon principal se bi won ni handcuffs ko pe ni pe labe akori handcuffs yen ki won so fun ijoba pe awon schools wa a ni oluko to to a ni nkan bayi a ni nkan bayi a ni security a ni gba lawo ele to bi wa je pe a wa di eru ikuna ijoba a wa di ru awon obi opolopo n so pe won fi owo yen maintain school ni mo n gbo rich rich comment pe won fi owo fi maintain se lu won fi maintain fi wa sa won fi maintain igba won fi maintain oye mekun it's not the role of the teen schools lati maintain ijoba lo ma maintain school so ti ijoba ba kuna ninu ojuse won ko wa ye ka won principal ma fa lori awon obi to ba wa fe fa lori awon obi o ye ka awon obi na le lenu kon jade kon soro won le le gbogbo omo tele kan soso but won ni le senu ko gege bi obi ikan wa united kan soro our people ati gomina ati commissioner awon awon la yin won sipo we dey answerable to us
1: o tumo si pe ise si nbe leka eto eko ni ipinle ondo nitori awon to nfoju lede yi ko si ba meji iwa ibaje ni ati o si ye ki won wa gbodekunbo nitori e nso nkan kan lekan pe a ninu awijare awon nkan wi pe won fi awon wo won itu ile eko se mo wa nro be se nsoro wi pe ki a wa so pe won gba osise kan si ile ise bayi ki ile ise wa ko sise wa ni lekun ile ise o da wi pe ohun ma mo bo se ma gbowo yi ka laarin awon osise lati fi tule kun ile ise se kin lo kan osise pelu le kun ile ise se be ni to da ile ise le lo ma se ise atunse ti yin ni lati se ise ti won gbe le yin lowo nigba toro ba ri bayi sa ki le yin wa ri gege bi onu aba nitori ti wa ibaje ba nte waju ti ajaga si nbe lorun obi ti won ti ise dede ijoba ati ikuna awon alabojuto ile eko yi si orun awon obi orun ro awon obi won si nke gba jare ki lo ye ko je onu abayo niru asiko bayi gege bi irere yin lawujo lawoko yi
4: e se pupo sa seri gbogbo n to ba je asiju ta le attribute mawon principals lawon le weleni ijoba lo fa o dupe ti ijoba ba pese gbogbo nkan to ye kan ni nile iwe se ba ye igba kan ni state yi ni won ri textbook not for sale yes now one supply one stock gbogbo library ni awon lewe emi papa si mo se gba exercise book ofe labe ade ni ade bayo lekiti labe ade farati lundo state nbi ki joba declare state of emergency ni education sector kan ke de joba padawuri ni party eto eko nkan ti mehegan lundo state e bere lowo joba pe awon lewe secondary school ta ti nbu awon principal igan igba wo ni government ti fi block e yoko lele ni gbogbo public school so wa Londo state ti o ba je pe awon alumni awon schools yen ni won raise owo yen ti won fi se fura won so the government and own sise awon government o se nkan to ye ko se ni lewe ijoba mo pe ojuse won ni eto eko won gbodo no owo to towo seka eto eko won gbodo gbe oro eto eko lori nkan ti school ba pa wole that is why to fi je pe awon obi fi ba ma wu nu eru wiwo lori ikuna ijoba owo ti wa n gboro na fa awon gomina lati na fa awon ijoba lati na aye atijo na so pe ko sowo nisin owo ti wa ati mi ati eyin te ja tokun awa gbogbo la n re si owo fun ijoba because mo ma so bi awada bi n ba send 10,000 si yin won gba 50 naira lori mi won gba 50 naira lori titi yin apapo owo yi ni won papo lati oke wa ti won send sa awon governor so bi won ni pe ki won na awon owo yi ki won na fun eto eko ki se pe ki won di eru mi to wo oro awon obi eru ti wa lorun wa already e wo ye tan ta petrol e wo ye tan ta gbogbo nkan inflation lotun lo si ko ye kan tun wa fi owo school kan tun wa fi pa wa lara o wa fe rorun fun omo je lati lo lewe aladani bayi ju ko ma so ko n lo lewe ti ijoba lo ni ipinle Ondo So ijoba se ti e awon obi na kan jade pelu nkan won jade pelu ohun kan soro
3: ẹṣun jare alejo wa toni ta ba ni pe ka wa soro nipa awon aso egbejoda awon aso ajumo lo ti awon obi na tun fesun kan awon ile eko pe won gba bayi awon kan ti e ni 35,000 plus ni won san lori aso ile eko awon kan so pe 16,000 plus ati bebe ati bebe lo e se ojuje ile eko na ni lati mo taso fa awon mo ti ki se ile eko aladani o ile eko ijoba tori pa wa na bayi ile eko ijoba na ni awa na lo won si taso fun wa nigba ta wa ni ile eko ṣugbọn awọn kan naa bayi won tun soro gbe leyin pe o sese ko je pe awo re o fe yato sira won ti gbogbo e lo se ojuse ile eko ni looto lati mo taso fun awọn akeko
4: e se o ma se ba gbo en to pe yin gba pe ikiji si to pe keyin o ni o ma ge irepe la mo npe shampoo
3: be ni
4: ko gi fun amo ije je mo pe ninu school fees ijoba opele ondo ton list jade owo badge o wa lara nkan ninu 21,300 naira yen owo badge merin o wa ninu owo school ton fees ta yen kila wa nso olola commissioner ni pe tori pe ko le bara mu ko quality ni won se faye gba aso pe ka won ara school ma ta ko soro nbe ko si oro nbe to ba lo mo to ran aso ti o yato sasho school yin e da pada sile ko lo pare sasho to je color ti school ko je ki u ijoba faye gba pe ka won school ma taso eni na na o ni obi to je pe o re tailor ni o mo bo se le ran aso yen ti o le mo na le anything o le mo na ju 1005 leyin pe ko lo ra aso loja so ki soju se ilewe ni lati mo ra aso a de be orola commissioner pe ki won tun oro yen ki won tun ro igo ti won ti ni ko nse won nse kan to wa so pe le te wa fun won laye lati se ara won to ta so 39,000 gbogbo ti eri to pe wa le to pe wole lati odo bi oro yi se ta won eyan won yi se npe ki se ojuse awon lewe lati mo ta so ti ojuse oluko ni lati ma ko mo eko nikan la gba won fun kawon principal to ba je pe oke isoro won ni teachers ki won so fun government pa won ni isoro teacher kan mo gbeyanju ati sise ti government o ba de je pe ogba ilewe won ni won fe san ki won to pe government gba gardener ki awon akeko ba le se ka government kan gba gardener ki joba kan fun awon obi ni ifokanbale obi yen gegegege ni koko obi mi ni lenu oro school o ti ni high blood pressure ki si sawada to dun mo ni chat yen lori phone mi te ba ni mo le send e si yin so oran woro yi ki se asodun just pe kan sa fi obi yokan bale oni igbe ta nke
1: e ṣeun ko to di pe a yọnda yin ti a si tẹti si iwoye awọn araalu diẹ ka to ma lọ ṣe ẹyin mo n wo wipe ki lo le ṣokunfa eredi ti awọn olukọ nile ẹkọ ijọba awọn olukọ kọọkan atawọn olukọ agba wọnyi awọn nile awọn ile ẹkọ agba ijọba kankan ti won fi wa ri ise ti won se gege bi ona okowo ise ki se abi se ero wipe boya ijoba o ko bi ara si igba igbadun won lawon na fi nwo pe boya kon kun wa ona mi lati ma po wole sapo ara won se ijoba o ko bi ara si igba igbadun won ni eyin o woye be
4: akoko gege mo yin so lati bere pepe orile ni sowo ale jodi seru ni nigba emoye ti councilor ngba ba emoye ti awon local government chairman ti won gba amoye ti awon political office holders ti won gba elo ni teacher ngba ni toto sugbon ngba mi eni ba taja yepe yo gbowo to ta o kan pe chirukowo ki won se okowo to legit okowo to da ti o ni fa ko ba fun awon ati aromodomo won ni ojo waju owo ti re gba loni ti o fi tawo yo se kun ko fun won tawo de fi erin na mo so lana mo ni on ta fa soke yi o dobori bo ba yi o ba ri e torun wo e o pelu bo se ri na ara won principal to da yato to je pe won gba tayo nkan ti ijoba ni pe ti won gba o a de ra wo luko lo ti won de se to to ti ba ye bi baba mi teacher ni baba mi to ma ti ti ko ni school oko na gba lo a lo sise pe ijoba o soju won to iyen o mean pe won wa ma exploit won ma re awon obi je agege big lara nkan ti mo so Lekiti won si awon ijoba se supply local laipe yi o le mo kari gbogbo school ti gba ri to won gbeyanju lati supply e you want to free education Lekiti you want to okay pelu free education ton se na agbo pa awon kan na ton paro gbowo nbe pelu gbogbo mo je 3900 ni lewe to poju Lekiti in secondary school to won so lori pe leyin pe won so pe won se free education because commissioner ambe de so pe won tun ma so wo wa eki omo se on do state so wo wa eki omo elo Lekiti ri elo lo do state ngba so ka kiri Nigeria ka won gomina ojigiri ti eto eko ba ti da ati get it right niyan so eyi ti ni niyan
1: oda e seun ogbeni Adekunle Adewumi olugbonsafe ati oluwoye oro tin lo lawujo bo sile pe opolopo na ni won ni fe yinyin pelu awon ise te nse nitori o ntu asiri awon iwa ibaje le te nfilede nipa pa loju opo ka lujara sugbon awa dupe lowo yin ati mo rire ise te nse ati bi e tin da si lo si waju awujo
4: e se pupo ile ise Glow FM mo de ti fe royin Yoruba ni so ateni moro ki jona ejo e ma se mi titi eto eko yi yo fi bo sipo ni pele ondo ti a ba se mi ti awon yoku na ti won didi ti gbugbu abajo don force opo ta soro eri ba sa se yori e se pupo
1: e se un e se
3: un asoko ti e fi sile lori eto yi
1: ani ba ja ko ja soju oko ka gbo iwoye enikan tabi meji si on ta ti so le 0706 677 1822 hello
3: hello
1: ese wole o
5: hello e karo
1: e karo
5: ejo adeluse adebanigbele loruko tinu
1: lati bo le ti pe
5: mo fe pe akiyesi ni si awon kankan ni
3: koda
5: awon kan pe igbaye baba jashi igbaye adefarati but awon kankan wa to ye ka wo se mo pe igba won yen school ti ko leji ati ko to leyi se demo eni ti mo ba yin soro ibayi obi ni mi won pe mi ni school awon momi ta se ta ijo se ipade won so iye awon teacher ton ni won le so iye awon subject to ye ka awon teacher ma se okay at the end of the day ibi ti teacher gan ti o ti fiju ni science subject ibe mi ti mo wa ibayi mo ni omo kan lakungba to graduate science omo yen se okay ni be yin won lati gba omo yen especially igba tan fe se work won lati gba omo yen won ni teacher and parents pe awon lo ma ma make mo se ma so awowo fun awon people yen okay e ja tun wa wo ka foju inu wo me o to nkan ta school kankan se nigba mi ko da but ta ba wa wo nigba ti teacher bi 50 won ni bi 20 ba won se ma se awon 30 to ku so ni eleyi se teacher lo ma fowo osu e ti o to fun awon yen ni so only bi ti awon wo yen ejo awon to wa ri won yen ejo awon to ba gba okay won gba graduate ba won fun ni 30,000 wa jowo ni but awon area subject ton ti lack yen pe kon sha de meet up so ile awon area won yen eyan gbo foju ni wo pe le o to owo ta awon ile yi gba won adogbon to bi ile awon teacher ton gba laye ara won yen so pe teacher ya e go na gba teacher to wa enough ko si wa la now but elu government ko ma ni kon gba ewoye teacher ton ni won gba laye okay I need the teacher bi ebe bi 10,000 won gba 2,000 so awon school won de ni fe ki school won na de yin ton ba fe se internet exam national exam
1: so ati gbon ti e fe so wi pe awon oluko ku die ka to pe won o to lawon ile eko shimeje atesi si wo ye lomi elo e ti wole o hello oja oja tintin 0706 677 1822 ipe to keyin ti abari mu ti abasi ri mu a je wi pe o tu di ni ose tin bo nipa awon tin pe wa ni abala koko oro tuni elo e ti wole o
6: hello
3: e seun e ti wole e karo
6: hello
1: e karo an gbo yin hello
3: e seun an gbo yin
1: e ba se papapa
6: se gbo mi
1: an gbo yin an gbo yin e tesiwaju
6: o e ku eto Nigeria de ga o
1: ami
6: Olu ìjọ ní bàjẹ́ ogí òní bàjẹ́. Orúkọ tèmi ni Ọlájìnà mo gbé láti bulẹ̀. Ṣé rí gbogbo àwa yíwu tá à ń ṣe ní Nàìjíríà àlẹ́ olóòdù ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀ àwọn ìjọba ló ń ta wá fún àwọn olùkọ́. Èwo ni pé kéèyàn sọ̀rọ̀ ká má ba bẹ́ẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ kan last time fún kọmíṣánná owó tó bá fẹ́ san. Ó yẹ kó ti wà ní list. Ó sọ pé 21,500 àwọn àbí 21,300 àwọn ọmọléèwé sọ́ra 30,000. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò gba owó dídẹ owó líle ní tọ́wọ́ pé ẹ̀yìn gan àwọn àwọn ìjọba tẹ́pẹ́ wọ̀n lọ́wọ́ nínú ẹ̀ pé ká ti mẹ́rin sáṣàn ní gbogbo ibi gbogbo ṣọ́ọ́rẹ́ tó wá gbà bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ ọ̀rọ̀ yúnífọ́ọ̀mù ìgbà tí mo lọ sí skul kọ́ọ̀kù lókè yìí tọ̀gá yára ẹ̀ o kì í ṣe pé wọ́n wá tọ́ra yìí lọ́sí skul o gbogbo nìkan àǹsọ yẹn gbogbo ìrọ ìrọ ti pọ̀ jù nàìjíríà ìrọ tọ́lájẹ̀ bá lọ bẹ́ẹ̀lẹ̀ yìí alágbára o ẹ kó ètò.
1: ẹ ṣeun fún ìrásí tìyín a ò ní rí jù báyìí lọ lórí ètò láwùjọ fún tòní nìkan ni glo 99.1 fm a ti gbọ́ àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan àwọn ilé ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan tí àwọn òbí ti sọ ìrírí wọn a rí eléyìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sùn tó bá sì ní ilé ẹ̀kọ́ tí ọ̀rọ̀ tabá tí wọ́n fẹ́ ṣe àfọ̀mọ́ ohun tí àwọn èèyàn sọ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ààyè ń bẹ fún yín lórí ètò láwùjọ láti wá sọ ohun tí ohun tọ̀dọ̀ tiyín ti ohun ti ẹ̀sùn táwọn òbí fi kàn yín tí ó bá jẹ́ wípé irọ́ ni àǹfààní ń bẹ fún yín láti wá fi èsì sí àwọn ẹ̀sùn yìí gbogbo ọ̀nà nọ́mbà tí ẹ máa pè sí àti iléeṣẹ́ wa ẹ mọ bí ẹ ṣe máa tọ̀ láti dé iléeṣẹ́ glo 99.1 fm tàbí kẹ́ pé àwa atọ́kùn sórí nọ́mbà wa 09066592584 ní nọ́mbà tèmi 09066592584 bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ a máa gbìyànjú láti kàn sí kọmíṣánná àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ wọn ṣì kẹ̀ẹ̀kan tàbí ìbá ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wọn ṣì kẹ̀ẹ̀kan lórí ètò láwùjọ láti wá tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkọminú léyìí tí àwọn òbí ti tọ́ka sí tó jẹ́ ìrírí wọn bí àwọn ọmọ ti ṣe wọlé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àníṣinmi a ò sì ní dákẹ́ títí tí ohun gbogbo yóò fi rí bí àtifẹ́ tí ó rọ̀ wá lọ́rùn ní pàápàá lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yìn tí ẹ bá a kópa lórí ètò láwùjọ fún tòní Adébọ̀wálé ọ̀la ṣeni ló ní etí ò ní kà tún gbọ́ ẹ̀kọ́ kalẹ̀.
3: Di ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ nígbà tí a tún mọ pàdé lórí àkọ́tun ètò láwùjọ olúwarẹ̀mílẹ́kùn ìdòwò lorúkọ tèmi pàdé wa bí ayọ̀ bí oyin.

0: mo ki yin e kasan e ku owo lenu ise iroyin agbaye lo nde se ti gbo yin lati ikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing aruke loruko mi saju iroyin hun e gbo koko to sodo sinu re igbimo asofin ipinle kokon gba gbendike ogbon ojo lati fi se atunse si ofin are Ramaphosa se gbegbese ari leyin ipade apero tu lo orilede America begi dino are orilede Palestine lati ma le kopa ninu ipade ti ajo esokan agbaye gbe kale ekunrere iroyin na laipe e tetile ko iroyin re lekunrere ile igbimo asofin apapo ti se agbekale aba ti npe fun atunse ofin todun 2026 siwaju ile igbimo asofin ipinle 36 nile yi fun agbeyewo ti o si nro won lati fenuko laarin ogbon ojo ifiranse na ni ogbaraso lana gbati odo akowe agba ile igbimo asofin apapo eni tin se kamoru ogun lana leyin ase lati odo alakoso ile igbimo asofin apapo igbese na waye lojuna ati le je ki awon tun se kokun wa leyi ti yo mu igbega wa ogun lana to kare pe ile igbimo asofin apapo ni faraje siti tele ohun gbogbo ti ofin ati alakale nilo pẹlu bi ayipada oju ojo ti se ni ipa lara ilera awon eyan ajo eleto ilera ni won ti gba awon ara ilu niyanju pupo asoju koroyin le se wa oluwa ni femi adeseko ni ekunrere iroyin lowo eja ti gbo
1: gẹgẹ bi ajo eleto ilera lagbaye ti wi pe o to awon eyan to wa laarin bilionu meta o le esun meta ati bilionu meta o le esun mefa ni won gbe ni agbegbe ibi ti ayipada oju ojo ti le fa akunde ba agbo ara won nigba to sakojopo re fa ki awon eniyan ti iye won je 1,250 padanu emi won laarin odun 2030 si odun 2050 latara awon aisan merin won yi iba igbe gburu oru gbigbona ati aije ounje tin sara lori eni ti o je alakoso agba fun ajo eleto ilera lagbaye Tedros Ghebreyesus sapejuwe ayipada oju ojo gege bi ohun ti o fa akunde ba ilera eda pelu ikilo wi pe o le mu adiku de ba ilosiwaju eka eto ilera lagbaye okan lara awon osise ajo eleto ilera lagbaye Sowore Olasukomi salaye ohun ti ayipada oju ojo je ati ipa re lara ilera awon eniyan awujo
2: iyipada oju ojo yi tumo si awon iyipada to ma sele fun akoko pipe ninu igbona aye ati oju ojo pipa igborun ati efi lati ile ise ni o je awon ohun pataki to n fa isoro yi o le fa orisirisi arun to n tan kakiri o le mu ki awon efon po si ile to le mu arun malaria typhoid yellow fever rorun lati tan iyipada oju ojo le fa ikun omi awon orisun omi to ba dagun le tan kale arun
1: ninu alaye re siwaju si ni o ti la awon eniyan awujo loye nipa ona ti won le gba ti ayipada oju ojo ko fi ni fa ipalara fun ilera won
2: ka so ibi to ba ye ka so ko mi ma dagun a de ti le lo cream ta ma fi n para ton pe ni repellent ta ba fe sun ko ni je ki efon ki o ya odo wa a si le ta net si ara wa ta ba mu omi lore kore

0: Kamomila aro, kamomila osun, kamomila le. Ara wa o ni gbe. Ah, nigba ti duro de ijo environmental ka to toju ayika wa. Ki ijoba ki won ba wa se eto ilera. Kon je ki eto ilera ki o lagbara si so that iyipada oju ojo ko ni ni ipa to po ni ori ilera wa.
1: Ninu iwadi ti ajo eleto ilera nse lenu lolo yi ni o ti se afihan re pe ayipada oju ojo na ni o tin gba ona tutun yo ti won si nro ijoba lati fisi si ailera to nti ara ayipada oju ojo wa ki won si pese awon ohun irowo ti ko ni mu ki awon eyan ti o rowo hori fara kasa ninu aisan tin ti ara ayipada oju ojo jade wa pelu bi ayipada oju ojo se ntesiwaju awon onimo nipa eto ilera ni won tin pe fun igbese latodo ijoba orilede Nigeria ati ijoba ipinle kokan lati se abojuto oro ti ni se pelu eto ilera awujo Oluwani Femi Adeseko lo n jabo fun Glow FM
2: Iroyin ti fi ide emule pe are orilede South Africa Cyril Ramaphosa ina ni o ti yowo kuro ninu ohun gbogbo to ni se pelu oro awujo leyin ti o de lati ipade apero kan ti o lo se ni orilede India leyi to fa are si lara yowo kuro na lo tele bi igbakeji are ohun Paul Mashata ti se n gba imularada ninu ailera pipe ti o wa tele awon alase orilede South Africa jodi mimo pe Ramaphosa ti o je eni odun metaliladorin ti o de lati ibi ipade apero to waye ni India lojo aje ni dokita re gba niyanju pe ki o simi daradara isimi re ohun lo waye pelu bi orilede o ti se wa lakoko ti oro oselu ngboke gbodo nibe saju idibo ijoba ibile to fe waye lojo kerin osu kokunla odun ti a waye Ilese olopa orilede South Africa ti kede egberun lona irinwo naira gege bi owo imoriri fun eni to ba le sokunfa bi owo osekun fi se ma te eni to lowo ninu isekupa awon birin mejo ti won se awari oku won nibi ototo lagbegbe ekuruleni ati Gauteng isele na lo seruba awon olugbe agbegbe ibe ti won si nbere fun idajo ododo nipa awon eni ohun ilese olopa saju ni won ti se lo fun awon obirin lati ma se darin lawon ibi ti oju oto bakan na ni ile se olopon jodi mo pe awon ni simi leri oro hun Iroyin so pe eyan 82 ni won ti padanu emi won nibi iwakusa lekun iwo orun Sudan nipinle Kondofa ti eyan 12 si fi ara pa yonoyona iko idola nibi ti won tin gbiyanju ati dola awon ni ohun won jodi mimo pe awon eyan ti won se awari oku won ina ni won je 82 ti iya won ti o sonu ko lonka bayi iwakusa nile na lo je ona ti pupo ninu awon eyan be fin jeun sugbon awon alase agbegbe so pe o tin se akuba to po fa awon olugbe agbegbe na iroyin agbaye lese tete si lati ikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure ti a ba pada de le mo gbo awon iroyin to ku e ma yi kuro a pada bo kabo pada iroyin te siwaju iroyin lati orilede Ukraine so pe akolu ofurufu na ni o ti gbemi arokunrin kan ti o si dana sun bi budoko to fi mo awon ile isele na lo sele leyin akolu elekeji ti o ba ile itaja mokodilogun je ti eyan meta si fi ara pa yanayana foran lati ile ise tin ri si isele pajawuri se afihan bi awon ajo panopena se n gbiyanju lati pa ina na ki o ma ba ran lo si awon ibi miran akolu ni awon alase orilede na yo di mo pe o wa lati orilede de Russia Orilede Australia ti kede eto tutun lati mu adiku de ba iye awon are to nwole nipa mimu ofin eto awon akeko dandan si minister foro abele ni Australia Tony Bok lo so di mimo pe awon akeko ohun ni won ni won ni je ki won gba awon are lalejo mo ni bi won yo ti je ki eko won omunodogo doko gege bi eto tutun na seri awon akeko to je ajiji nile na ni won oni ni anfani lati mu awon molebi won wole mo awon ti o ba si fe sun iduro won nile na si waju yo ni lati yan ipele eko to ga ju ti tele lo to ni bok je di mo pe bo si le je pe awon are ina ni won ko ipa to dara nibe sugbon won gbudo se ohun gbogbo ni ibamu ati lona ti o to awon oluse wadi ni ile palestine ti royin pe ile

tẹjade orilede America fẹsun kan awọn alaṣẹ orilede Palestine pe won segbe lẹyin isote ikogun jalo bakan na ti won si ngbiyanju lati mu ede ayede aarin orilede Israel ati Palestine feju si Jeki iroyin agbaye fun toni to tenubodo egbo awon koko ti amenuba le kan si Saju mo je ki o di mimo fun pe ile igbimo asofin apapo ti se agbekale abati n pe fun atunse ofin odun ti awaye si waju ile igbimo asofin ipinle 36 nile yi fun agbeyewo ti o si n ro won lati fenuko laarin ogbon ojo bakan na mo je ki o di mimo fun pe iroyin fidi emule pe are orilede South Africa Cyril Ramaphosa ti yowo kuro ninu ohun gbogbo ti o ni se pelu oro ilu leyin ti o de lati ipade apero kan ti o lo se ni India leyi to fa are si lara ko ton mu je ki o di mimo fun pe awon oluse iwadi ni Palestine ti royin pe Are orilede Palestine ina ni won ti begidina re eni tin se Mahmoud Abbas lati ma le wole wa si orilede America debi ti yo lo kopa ninu ipade leyi ti ajo isokan agbaye se agbekale re iroyin agbaye fun tosan ni ko ni ju bayi lo ayobami eni ti lo loko riyanjo blessing aruke loruko temi je o e seun ti n gbo wa kasun lekun si

kasan esiku owo lenu ise iroyin kaakiri le wa lo nde seti igboyin lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure oluwani femi adeseko loruko temi je

0: Febi Bay. Wherever you are on the Sunshine Corridor, we will make you glow. Glow 99.1 FM. Onse lele lele lele.
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti laye layika

0: kode kode la ata ko to n to ba ti ya kan ki tun pe mo o me ba wa la mo wa eyin la o ma ba ni gba gbogbo ati ni gbogbo igba
1: ile ti ri o si
0: ayun lo ayun bo ba ilowo yun enu tomode tagba to lori tele kama ri se kari je kari mu kari na kari lo kama do lodi leyin ara wa
1: olopon lo mi aye
0: ka faje dagbara bi sese efun
1: amodi e
0: eku le o
1: olopon lo mi aye awon ro moro amodi e
0: opon sun ni ile aye ta jobara wa yi eku aturo eku ko le da te mba ka te nse ka te ngbiyanju eku orore tin benu tin tori pe e to ro bi somo enikokan e ti ran ti bi pe nire nire bayi la soro atare eto yin eto wa ara nbe show la gbe ka yin mo le o nbo le yin tin lanfani ati ma gbo wa gbo wu mi gbo ye niro le to ni inu le le wa ni ile ise le wa ni oju ona le wa ni ninu oko leyin odi te tin lanfani ati ma gbo ile ise glow 99.1 fm igboro ba mi deji odudun asode dero ni igboro akure e ma ri pe loni je lenke la bere e la ro wa o tutu tutu bayi ni nile oluweri yo ti won ya won to ye ati awon ti o pada ye ti won o fi ni keye baby ke se gbogbo e di e lo le ye awon ti won le ye nu won amo je gbogbo eyin ti won ba ye na ni ma ye koro ni awa eyin emi ati gbogbo dede wa awa o ye o koda a tun yege so ye oti ye Mike Halim Obafemi loruko temi nje MC Olumiko ni on fi gbe mi laruge ni gboro aye awon temi ma ni omo logo torogolo lori radio lai ba won tan gologolo me boluwa mi ni logo to duro gbon gbon leyin mi ni ma ba subu alangba nkeyin pamo kini ko pamo fun
1: We love you.
0: Kini nko pamo fun. Kini nbora fun.

kini pelengo fun o se kuku lo san yoruba ni san laarin aje ni mu ni pe koro gba owo yin den gbo lati ipinle alamu leti e se gan osun adara o te do sogbo te de wo wo le iwo ni mi eran mo nta owo eran iwe ni mo fi ka be begbe pe ti mo fi ri ba ti se ti mo fi rona gbegba ipinle ekiti eyan mo ayeye mo ki yin iyan to ni nko so fele bi eti kogi te do kene te de ka ba gbogbo yin patapata laki ipinle ogun eko afomo ni yan se adire nko so re loni ipinle oyo nko won ni oyo ayo mo le se be ni esan oba kojoko pe o oyo lo lo ba oyo lo ni dukere oyo lo lade yo ti ma ya won to ye ipinle eko aromi sale gbele gbe eyan mo eko e gberin abe gberin eni kan ni won o gberin nipele nipele bayi laso ayan o abala meto toto leto yi ni ago merin si marun la fi jomo se pade anfani bade wa feyin e le bon sori ikoni bani dore po iyan loju we ti Facebook wa GLOW99.1 FM akure GLOW99.1 FM akure oko kan ni wa nu to ba ti ri fakure si nwaju o to ra ma fa awon kankan atawon kankan ra wa ntori awon kankan ogbon tun jo le kan si leyin orin atilu o ma daraya eyi to kan a ma mu salogun lori eto yi nikan ni ah salogun ke e wo olohun mo ba duro gba bi bolohun yoruba ni tori igba to lo mo yewo mo ni leyin orin atilu opon ara lo ma sunkan awon nkan to ba sara oto ta ba taju gan ri boya ninu ise si omo niyan awon nkan ti o semi igba mi lati nu aka inu itun abi ise si omo adari worun die nbe nle lori ta tun ma si honra wa opo e la ma nfi han yin lori ero Facebook ke le ri ba se nseto lowo keta lori eto ni abala kila won wa loni aju won kan ta ke ran leti aju won kan ta ama eja yin lohun na cafe yi bere ibi ta yo jeje ni orin kan oni eje ka jumo ka kini ka jumo se ka jumo gboluwa gani

to yanju eyan to wa nda ti e ko Chochi lo fi en sita losan ni Mori kini e mo an tun ro mo ni bo wa ni Kini Chochi ke gan ro de be But reality ma n flash eyan le kokan Mobile education has come Mobile darren Ode tolopa Won ni ko ko statement o ni MMM o ti

0: Emi Olorun ki ro bi si yan ko ki ro bi se ni yan
1: to dara o baje oruko meji atami eko Olorun mi
0: emi satani to ma ro bi si yan awon ponrin gan pe daiti kan gan tun le sule gbe kan
1: Olorun
0: bo nkan yesu ni mo gba boyo lori ta ko to wa se nkan to se

ti won ba nrode ti won ba njade won nigba ti oba to wa ja lana iyen ba mi siju ade won ni ton na ba nlo won ni oni jala kan mo njade ti o gbe kini ode egbere ode nkan kan ti o so mo ra mo nu aso funfun ni o wa baba si ni awo dada eni on won mo mi sere be ni o mo mi sekere ti o si mo lo niwaju niwaju niwaju ko to di pe ori ade gangan o ti e fese tele kilowi do won na ndupa oloye ni eni ohun ni ile odua iyen ni fe won ni oloye lati oye wale omi sori oderin de ijala odua ni won ma npe won

ni yi le yon koko taju gan ri e yon ti o ni of ife ti yon bambo o ni ti le fe ti yon bambo o le yon okori lo kan ti o man mikini yon un wani idile awon lode lode boju boya ya gbo ya ju ode ni han ti wan to te yan ba ti e tin je oderin de o ti mo wi pe omo ye ode na ni tun je be eyin na ti ri won ninu foran video le kokan koda bi an lo jandan won jo nlo ni ninu private jet won jo nlo ni won si waju o da bi a pe na o mi sere wole tawon eyan o fi bila won fi mo pori ade nbo ara protocol eyan je fori ade nile yoruba si rawon lumi to je wipe iru fe mi la won ni amo teni yi stand out oya lo mo wipe won kawe won gboye graduate ni won lati Obafemi Awolowo University won si ni won won ko imo nipa art and culture igba mi won si mo pe won ni orun mi la

UK nko, America nko, Canada, Europe, or China. Gbogbo visa tori ade ngba lawon na ngba tori pe enchi enchi o saju eyan ko ni kokko lo bi de yan lo na ni. Iroyin be gangan ko ni yan iroyin be ni wipe elomi o mo wipe awon ti an gbase lati je ki opo asa ti se ko mo ba wo nile Yoruba elomi o mo wipe awon na eni owo ni won e ro pe Satan trouser nikan ni won fi npe yan leni owo abi buba ati sokoto o bawo eyan ba si ti ri eni to je boya be o faramo ibile won ni opuru nto o gbo ibi te eyan ba ti eyan ba rin dele eyan o momo baba oloye latif oye wale omi sore o deride ti on je ijala odua ti on mo nsiwaju.

joke lataro ti mo ti re bi ise ni wa ngbo radio alujo bole mama ma dira mama cap erun jugbo e ma se lo ka ku lori yen mori kini kan to dabi bo se mi loju firi mori arabirin kan to joko ni jeje njeje ti e in fun omo loyan lowo ni legbe ile mo si tun ari gbe o tun yo abala oyan kan le iyen fun eranko to duro ti legbe mo ro bi ya yun si e lo ni ke e ma fun omo eniyan ti omo eranko lomu le kan na eyin eleto lera e dakun se eleyi so save sha so ni ankan boya kokoro abi ankan te eyan le ko latara re tori ngba ti ebola o bere atawon irufe isan mi kankan won ni e latara eranko se eyan gbo ala bere si ni bomu a n fose fowo ni gbogbo igba won ni fọran yen pe ke ti e se ni isin pe o ti wa ti pe arabirin ohun to bere si ni fun omo loyan lekan na bi se fun eranko loyan so ye ko ma ri be enikan ni se niyan seranko mo ni ehn

ti ma ba ba yen pade lode won ma wo pe ah ah se agbalagba se ma yi gan tun ma se won ni se ni ise ti won niyan elemi awon pe imi kemi graduate mo gbo awon na graduate ni won ise ta won gba nti won niyan ise ti won gba ninu iran won niyan won de nse lo tori awon ise kan ko le je ayaba awon ti won bi sinu e jeyo iseru ise be wa fun lo ma ma se lo tile aya fi pare jo ba ti e pare gun awon ise kan de ma je ayaba elomi ise agbafo lawon baba baba re money money moyan moyan ni won se to ba wa se laundry service ni modern day to we ba wa ji so awon yan ni ah bobo yen ma so fo mo gbo elomi ade ya die o tun ma lowo gan ju eni to ko bere lo owo ti e tun ma gbe peli elomi de lele towo towo teye ti o jade

bi mo be eyan ba se mu jade abi ta mu nkan jade lara re be ni o mo kesi be ni o mo tobi si be ni o mo fe si Baba ti mu kuro lara re ise ni o mo po si ise ni o mo kesi ise ni o mo fe si e kiyesi nkan mejeji ti mo fi pari oro yen nta n wa loni niyan ago marun abo ko to lu ba n text message meji akoko to wa koko wole awon attend si o se se ke fe bun e fi se faje lori eto ara nbe show Bare di ose to nbo lojo Thursday ago merin si marun ba se se to yi la se ma se e nba de je nko a ma

Bailedumare oba toki atoki arugbo ojo arugbo konrin kese arugbo gba ni aran ni nise ba se tan aran ni lajo so ajo ede be adupe lowo re fun ore ofe to fun wa ati lo atun si pada de bayi ogo ni fun on loni o ba se ndupe lowo adani waye na la nki gbogbo eyin olorire to ba wa ngbe to ijake jado agbaye ile te tin gbo wa yi oni daru eti te fin gbo wa osi ni di eyin te lori ofe lati ma wo wa ni kon ni aye lu jara oju te fin wo wa oni fo ajose wa osi ni baje eto yi eto wa na la tu si gbe wa ka yin mole ohun ojuri le to yi nje ohun ojuri be ni te nu ba so de nbe ko le wo Beni, awon eyan pataki eyan nla awon ti adani waye ti sege olale lowo ni a ma ngbe wa sori eto yi awon ilu moka awon ton ti ni ipa ati ipin rere laye gbogbo eyan beni awon la ma ngbe wa lori eto yi ti won ma foro jomi toro oro pelu wa won ma awon iriri ti won ti ri won ma ba wa so a o ma kogbon ninu e eyin sha ti wa nkan fidile ke fidile nkan e mu gege ati takada yin e o gbo wirin wirin lenu alejo mi loni eyan nla ni won eyan pataki ni koni lalubari kata wa yi glo 99.1 fm ikoni to shuaju ta kegbe re ntele leyin ikoni to gbonje fegbe to tu gba wo bo bẹẹni ikọni alalubarika la wa yi e ma yi kuro nbe comfort bosse de ari o loruko ti mo nje olaloju ni won fi ma ngbe mi laruge emi lo loruko to npowe oloruko to nko ni ni wawo oloruko to tun kilo iwa e ku le o

0: in 4 hours. Ni ah mo ma dupe o ki mo je dokita because wa le mo nkan to nse abuye nisin to ba si le soro o le manage o le nkan gbe lo si be kan to ma manage in fact o tun le manage gan funra ti o ba ni nkan to need so epolopo ni o ni opolopo lo nse mistake to ri eleyi o to ropo no ton je to ti po wo ton fe gba lo won wa ni lo se test lo se test lo se test ti o need rara opolopo ti o ba de ri wosun won a lo sibo mi kilo de ye ton ri wosun to ri pe agbo awon to nri kin se awon to so oto fun won kin se awon to se the right thing mo fi ni ah mo ma dupe olohun so bo se je eton pa wa so bo se je ni en nkan
1: ara ko eh awon kudie so wa wa nbe se le so die fun
0: wa eh ah tin ba ni aye
1: bitter experience
0: wow but ko happen se mi ni bibai ni Nigeria ni oke okun mo ti so leko to ba ni taye mo en to di gbaju gbaja wa ma rora tejeje ni to bi bo se nse yen awon kan wa die e so to ba je dudu wa ma ni kilo se dudu ina nkan ti bi to e ka wa ni en ni wa se ti nsin ara awon ti o to ni sugbon ngba ta wa nbiba awon ti mo ri ni nkan ta need ko adequate a ni owo ta na si oro ilera to te se pataki eh won ni ilera loro ko po government in try sugbon ko to omi ti poju gari lo to pe ati wa wa substantially jade ko won de try sugbon o da bi pe bi ta foju si ona babe awon gomina mi kon wa to pe o se dada nipa oro eh oro ilera ti gbogbo aye demo ma bie ma so fun e governor bimiko pe to ri ko nkan je dokita ni ko so ba je dokita wa mu nkan ti to nlo wa mu nkan ti governor ita ni nsin aye dati wa o nse ti e o nse dada nibo mi o because eyan kon le kuto but o need iranlowo you know o need advice to da so ti nsin won to ba nti a nto ye ko fun advice danu you know only yole so nitori na nkan ti mo so nsin ni pe eko health go ju eko lo ni to yin because en ba si te ara fi abade na lo le lo eko to ko
1: ben e seun alejo wa mo si ma bere awon ibere kan sugbon kin se lori oro lori health wa mo mo si nbo na
2: on gbo on shadura kun pawe e pe faloko e pe oleke
1: eyin ololufe eto yi e dakun Dr. Ezekiel Kayode Akande oludasile ile ise te ngbo le te tin gbo wa yi awon ni mo lori ofe lati gbe wa sori eto yi loni glow 99.1 fm le wa yi fun anfani eyin te nbere pe nibo la wa yi glow le tin gbo wa yi iyan pataki ni mo gbe wa awon ibere si po ti mo fe bi won baba wa lati gba te ti gbe le ise ikale ile ise glow 99.1 fm kini awon ohun te ti ri to munu yin dun gidi
0: ah o ko odun yen na po mo ri pe emi ti mo je dokita pe mo le gba awon eyan to je pe ogbon tarigi ni won ninu oro ninu ka soro ti won a de wa mi wa won lawon fe sise nbi inu mi dun pupo won wo pe tori pe bi titun je bi ti mi o lero eyan de ni ki se mi emi o mo bo se ngbe kini kan si kan so pe mo le attract rawon idabe yen inu mi dun pupo ade so en to ba le maintain standard wa o na lo ma duro
1: ben
0: awon yan so fun mi pe ah o le ti no en to ba le a ni standard ninu iwa ninu gbogbo nkan te niyan se te yan ba ti le ni standard yen ah inu mi ma dun mo ma dupe lo olohun pe ko si bo si je to won ma mi wa ibadan ilorin eko to nsise nbi tin mi mama bi elomi ma ni ah bi to ti bo o se sise won la won an gbon pa glow fm an to re wa wa sise nbi won ni ah so you continue me to say and bi a se nri awon yan to n wa bi no man programs wa ah mo lo si bi kan ni jelo

0: mi loju pe opopolopo eyin ololufe eto yi e ti ko orisirisi nkan sile awon ohun ti mo ti e fe ke tun ko ni pe ti yan ba ni nkan to ba nda lo ki se nkan to boju mu lara awon oro ti baba wa nso late kan won ni awon da sile fun anfani gbogbo wa fun anfani eyin te ngbo wa yi ati fun anfani emi ti mo joko yi be na ni ile iwosan ti won dale anfani gbogbo ara ilu ni won mo tara won nikan eleyin ju anu ni won eyin te ngbo mi edakun ohun te ni se ki ise eyin nikan le nlo se ki ise anfani eyin atomo yin nikan lo wa fun o ye ke ti kogbon lara baba wa doctor Ezekiel Kayode Akande loni lori ohun ti won ti n ba wa nsan latekan bayi mo fe bere ibere baba wa nje ti e nife soselu
1: bo nife soselu gidi tori pe mo ti ko awon eko kan pe te n ba fe ran lowo ni o se lo ti le seju emi le ko school kan fun awon eyan o meji but oloselu to ba ni kini to ba ni kini olohun lokun o le ko ogorun
0: be
1: o le ko 200 abuyin ni sin so you know oselu ma je keyan ki awon eyan teyan le ran lowo ko po siju pe keyan da se ko ti oselu ba fe mi ni emi o wa oselu fun ounje ti ma je mi de je jo ounje meta lo ati pe asiko ti mo lo ni lo yinbo ko mi logbon pe until you serve you will never be successful you cannot be a, you know until ti o ba farasin faraji that to so pe ile ikare ni gbeyin aye oluwa to ba se yen gbogbo to ni kilo ma se se bi o le gbo lo eh sugbo to ba faraji to lo time fun awon eyan mi fun ara ilu fun gbogbo nkan gba ni long gan ma so pe

0: and he is successful. But in Gotomba, when she took a party on Jenket, on Jet, on Nibuben, Nikon, who bad one I wish you would wear. Oh, my own, dear, dear, dear, dear, we are following you in scholarship. Hello, me, at the end of it all, who can walk from Ryan? You won't be any success.
1: Ti aba wa ni tori pe ejo lo selu a fe ke wa dari ipinle ta wa yi ipinle Ondo ta wa yi a fe ke wa dari e fi ise dokita le e fi ise radio le o ye gbajumo ti ipinle Ondo nikan
0: ah mi o le soro nipa yen lotu mi le soro npa yen rara tori pe kini yi o nse en bi mi loro o da pe e te pa npe sibi kan ni enikin wa kese bo mi o le soro npa yen o nkan ti mi mo ni wo pe enikeni to wu ko to wa nbe ko sa sere ko sere tori pe asiko lo bi orere o pe boya gbogbo ana lo ma lo aboye nisin nkan ti mo le so ju be lo
1: o da ja tu se bayi ti won ba pe yin bayi gege bi lu mo ka teje eleyin jo anu to tun ko ni mora teje pe a kon fe ke wa dari wa e ma ti e fi se dokita le e ma fi se radio le e kon wa dari wa se se
0: to ba je ko ti gba na nu to ba ti gba yin ba de mi ro pe awon loselu lo ma so pe awon eyan lo pe mi o most loselu gbogbo loselu lo pe ra won aboye nsin gan ma ni wa puro mo awon eyan kan pe if the people say I should scold them, who am I to say no? This is an Anton Rawani. To the quick, you know, the mamma's a cool, the maculu, she be a do, a mass patel, quick in lock, in lock, in lock, the macu care when you jaw to money, the map, you know. Real truth, service, any will, only serve. Only serve, lie nipple. Only serve, to ban nipple. Only serve, to bani, ah, coni, ah, came in lossy, kinisin, kinlo. Anything a woman need the help me ni kare abi ni okutukupa ma lo nisin anda health kininle health initiative nle ti a ma gbera o ma gbera ni November ta ma lo igberuku kakiri ka ti boye pe mi blood pressure la measure ta ma ni ah pe le gaju lo si hospital yen ta ba atabede ni ogun a distribute o fe de ni ati bere but ati poluwe de labenu a de nfe ki government ti bi government no lan se nkan ti government ma se no ni to ba le run wa lowo na a se ton ba de run lowo ba wo ta ba ni a fi ma se kakiri aboye nisin and serve no ni a need the position lati se yen aboye nisin nkan ti mu so ni position olorun lo den fun yan gbon papa en to ro pe ko le si nbe lo si nbe whoever is there could kuti keti fowowo mo ni awon ore to je commissioner mo te ni aburu kan se pe baba kan iya kan lo bi baba ati baba mi cousin mi won pe mo ni ore classmate ton wa ni joba e to de nse dada e kokan ma npe won pe ah ile nko ani ore to je pe boya number 3 government ta ma pe won kwe ah ile o de sile kini ma sele ni kini ni owo ba la se ma se ile ma sele nbi yen o je se bayi avoyen mo mo pe o selu je different animal ni 2 plus 2 she 4 no selu isora de wa nbe en to run lowo gan o le fa be gun leyin tori ipo asan ikonmu ni fesi ton ba ni eni lo ba how can I serve tin ba ri bi ti ma ti serve tin wa relevant mi ni se o abi yin mi o ni se won ba ri bi ti ma serve aha won ni okay you can help e fun gba de abi yin nisin ba se nse ki de nse state ni kan o lo je federal ijoba apapo no ti ton ba ko mi sin ah what the kini bye ma se gbogbo e ma lo se igbo nkan ti wa lo to ni le se nkan kan I tell oluwa ma gba nije ṣugbọn ati lo kaakiri agbaye amọ nkan to sele nbe agbe America 34 years kini even Buhari to lo

mi mo gẹ gẹ ba mi kọ number ti mo fẹ pe e ba mi kọ le number yi gangan lo sodo gagba ile ise fashion films and travel nigeria mi to lo sodo won tarata ti o ni se pe o nko se ti po gagba fun wa lo ma gbe gbogbo bi ti ba o ko ti ma gbo mi number to lo sodo gagba re fe lo soke okun ni orile ti ba o ko fe lo ni gbogbo oke okun papa ni europe country ile ise ti ever chain films and travel nigeria mi te olohun ba ti ba won se pe won ni isu pelu pe an lo se orile ti an so won yi

0: kan si ile ise ba se fisa travel nigeria limited asoju ile ise na o le wa lo ni o se mo so mo ni o da ipo te body dey gbo olon tin gba ko so adupe o captain shewa ye ni ku mama le o
1: e fashion travel
0: na ma ti mo ni ke ko le mu keke ke ko le ke je pe fun yin o O 09036964322 A call, Kemamba, she bill.

Ebambra tona ona Ondo ona re ona Okejupupa ona Eko be ba ti koja Ondo te de lu Akure te de garage Ondo garage Ondo ni lu Akure nbi ba pa wo san ni te pa gbe moto yin bo eni kolo kada kan o lead yin ba pa asale ni e cha be pe dakun mo nlo si bypass be ti koja si waju die ma ya si bypass yi o e te si waju die e wa ile ile tu kan pe ni fourth moonlight ofe na won gba poro oja ti wa ilese tanse ni fourth moonlight idojuko ilese fourth moonlight gangan ilese evashan wa e ti ri sambodo garagba garagba evashan films and travel Nigeria Limited. Eri to dojuko ile to atan so. Ever Chain Films and Travel Nigeria Limited le koja bypass oju die. Owo otun yin ba te ba ti mo lona nudo. Owo otun le ma ri le se Ever Chain. Owo otun lowo o. Eh owo otun te ba ti mo lona nudo te koja bypass junction bayi. E ma kan si le se Ever Chain lagba Olorun. Gbogbo ta fe bi won number ti mo pe fun ke ma pe o e dakun to Olorun. Idi aba mo ma nbe yin ni pe mo fe ke si number e ko le ko ba ri pa eh Sunday gbe ja gelegbe lo ni ka po e dakun to Olorun. Be ba tin pe ti e wo number e dada e ma di pe e lo bo sowo e ni bo so gba Olorun number na re o 090 36 96 43 22 090 36 96 4322.

0: nekere ona owo ona oda ona idanre e pada si cathedral be wa sona arakale e wa nbo ni ile shevashan te ba ti ri about to to pe e ma le wole se kan na se kan tan kankan be bayi ka ma ma se polowo ofe fun won eh o de round about yi gangan e te siwaju e de si kan oja si gangan gangan e po ja oja si kan siwaju e de so roba ni waju ile iwe alakobe Saint Louis e ko ja siwaju ba ko ja iso roba yi e ma ka opona bi mẹrin marun mẹfa meje lati nka bayi lowo alafeyin lowo osi gangan e ma wo ile ise fashion o koju si ile itura tan pe ni first mulak e ri sambod won be gadagba gadagba won ko sibe ever shine films and travel nigeria limited ever shine films and travel nigeria limited oro ke petes ibe na wa o
1: tabate lo si canada
0: gege bi ale ti asoju ile ise ma se lojo meje mejo mo namba yi lo je mi logun ju te ma pe e ma pe namba ile e ba tun gore oke le na e tun ma pe namba yi e tun joko lori joko yo tun pe namba yi lagba olohun ni bo sowo mo be yin namba ye ma siko o ti en ba ti siko ba o lonu se mu nu o sugbon e ma siko be ba ti siko o pari oga agba ile ise ni ogbe bi won ba wa gbe ni akoko e tesun pe esa mo fe ba nsoro won wa le pe o le je video ko gan lejo se e ri won sugbon ta ba de le ise gan ah eyin olohun logo e mo pe lo ta si lodo awon e se na number ki tin sa lo e mo ma so gbogba ni ke pe mo ba mo po lo wo bi pe mo ma so pe ever shine kan awon yoku na ma ma pin number to ku
1: ever shine dare o
0: ile se ever shine labe akoso oga agba ile se na omo ba sa ambassador anu ijiti same ah olohun ba mi gba fun won number tan sin lo e mo jan tin lo ile se ta sin so ke se ogun odun to ti le ni ogbon odun apudupo lo olohun pe asin te siwaju a ti ma te siwaju bi giga ni aye wa anu olohun ni ke

0: lo ba tin ba nu nge won ba nu njoko won duro ti anu anu woju re ti won na woju anu ba sanu olodun yo sele ngbe saye re
1: ever shine trouble all over the world
0: ile se ever
1: shine trouble
0: so mo ta se nbe ju pe anu olodun la ba duro fe lo soke okun ni fe lo ma gbe be na be fe lo ma kawe lohun pe a kan fe lo so kankan lo se faji ni ye nbe fun yin o a ba fe ma gbe be eyin omo atebi e ba se ogbon e ba sogun ke bi asoju lese je ma so oni ke se maruwa le fi ko nbe ni oni ke se keke na pep oni ke se molu abi kan ni kule ni ni ogbin doke okun pelu idunu ati ayo eyin ja le kan si lese version e te pe le kan si odo won to po owo yen won san de ti satan e te satan baba tin se die de e ma so lo ti pe o ye ka pa re kia kia ke le gbera be ba se tan awon se re pe be ba ti ku ole ilede ni awon tun ni fin le ke ke ma so ni bus stop ke ma da so ba be igba ta ma da so moto ti won won ma yanju e fun so pe okan yo bale
1: baba fe lo si canada o ya e tele mi ta lo si le ise e ba shine
0: ba mi ko number ti mo so e ba mi ko le number lo je mi logun ju
1: nigeria limited o ya number 2
0: e ba ti ko number ba e de bi te e ma gboda da o e gboda da e ma si number yi ko mo follow nbe yin o ejo awon mi pa awon se sum o be ni won kin pe awon agent won kakiri kakiri isikan won wa be ba ti pe won ni waju first mu la ki be na kale si lolu ilu ipinle won do nbi be na ni ba le pe won bayi tan gbe to opo ni follow bo si ri gbe e tesun ani mo fe ba soro mo fe lo soko okun e wa sare fun pe mi bayi mo fe lo won pe fun wa lara won won ba yin so e ba se wakati ma yin ba se mefa e jo ma so pe pate wa nule be fe se video ko aye nbe fun yin te ba wa lo si le ise gangan e ma ni o to be eni kan lojo won anu ni ni le je ba de be wo ko si ri pe re loluwa anu la ba n ba duro nbe
1: lo si canada o ya e te ni ka lo
0: gbo ile tin be ni europe country
1: ever shine
0: ori ofe olohun ati anu olohun la ngba de be o won na to ba fe lo be fi olohun se number 1 re ba fi anu ti pe wo olohun mo fi o se ajaju o anu olohun ko ma ba mi lo gbogbo ori ofe ni ta ba le se leyi ah pe ni follow e de bi te lo layo ati alaafia
1: ta ba fe lo America ta ba fe lo si Canada o ya e te
0: owo ile je iwo tan pa ma ngba lowo awon eyan ko si se nlegun eyin o won gan ni anu awon eyan e ba de gbori se je ada oko e kan so pe ever shine e ba so jo omode yo korin yo jo loju yin ni ile se ever shine olohun ba mi ti gba fun e se pe boya won je nbe olohun ba mi gba ni olohun e po to ni pe olohun fun mi se awon to ma ran to po ma wo lohun sugbon olohun ba lo n ba won se ni ile se won pelu anu to duro ti won olohun ba wa gba fun e ba so pe ile se ever shine pe number 1 yoku won ni pe won ni number 1 number sugbon number 1 ni se fasha
1: e ki mo gugare
0: o ni le so pupo pupo to ko ma fi pe mi na lo bo so won ti e kin bo si alolopa yin olopa ni NBC mo so to popo ma yin je popo mu wa o sugbon agbudo se won ni won ba ibi te pe agbudo mo ta gbudo so papa wa ta je atokun eto ile se NBC anu to ma control

0: ife awa so so le lojo odo gbogbo gba lo ma kan si wa se baba ojo ntin yo anu olodun yo wa pelu ya olodun fin le
1: all over the world
0: won mo yo yan yo yan ju won te ti han ti yanju lagba e ni fi oju suko gbogbo n te fi owuro ati osan atale se lagba olodun fi banuje pa ri e prophet folucho ajegun mo nilu obale e ku mura ti odo ajodun ti ile josin to nbo lona bakan na prophetess bola oladapo iya agbesin ga ni yanpata nilu akure mu kin e ku se iya mi dada doctor ba Akande Suleiman Akande traditional hospital ti n be nigba oki mu kin ye ka le o mi ayebu siwa urubu ta ayebu siwa general gbogbo won gbogbo won lati anana ti dipanje ku keke ni ilu ilu tutun ni joku baba won ni ilu tutun agba olohun be lati ara na o kan si won wa nbe o fe ma sa aye na ni be ba ti daja pe o da peter ayebu siwa general o da baka na ni bumi ayebu siwa urubu awon na da bi ayebu siwa ku se ni baba o ara gani na fola bi ko ire ni mogun ara lagbere baba mi dada ka le o alaja balawa e ma ka le o omo wu mi agbaje mo fi gbogbo mo gbole olowo oruko idile agbaje mo fi omo wu mi agbaje mo fi kan pe won ka le o idile mi dada nu gbagbe kankan sile chef fashion won te fellow si ko kan fellow si canada ni ati o le te ba fellow si papa europe country aye nbe fun ultra ni belgium ni awon le de nla nla mi to po lo be finland ni france ni germany ni awon yi se o le da awon island ni tli ni awon le de lo be awon le bi o le ni ogbon o le de tin be ni eka ti europe country ile te ba fellow nbe olorun ba mi ti se orile de meji kan si me to po lagba po to po olorun ba mi ngba fun won nisin sugbon e kan si le se ever sha won atara e fun yin da da da da number te ma pere te fi le ba oga agba gangan ni o gbe phone yi te ba won so won si ma atara e fun yin da da won laye yeke awon e kan ju soro o ehn won e kan ju be ba prepare so an to ma correct yin awon e kan ju so number na re 090 36 96 43 22 090 36 96 43 22 090 36 96 43 22 090 36 96 43 22

0: tan jide ko so ko an bele tan be nbe won odun lade adekola gbogbo awon oloko oloko oloko lagile gbona nbe nbe gbogbo won be eto idibo won to pe kini Mr. Latin ti pari odun mejo sa meji yo tenu be po gangan November odun ti a wa yi nigba ti won wa yan awon ti o se ja soju onidibo ka kiri gbogbo orilede pa pa orilede Nigeria ori pe Olorun send agbe ja gilebo mi je kan nu won o se ko pe ni ilu mi la wa lojo na wa ti mura idibo wa a se ti idibo ti ipinle ati ti ijoba ibile a se laipe laaje a ma se ni ogbonjo osu gangan ni ilu Akure mi lati se idibo ijoba ibile kaakiri ni ipinle Odo ilu Akure mi lati se lagba Olorun lagba Olorun be lati ola lo aduwa ni ilu ilu Okitu pupa a ma se ayewo ta pe screen fun awon ilu bi Okitu pupa ode rele ode aye igbopada ti be lo ati iore ja pade ni ilu Okitu pupa olola lagba Olorun adupo lowo le chefa chan fun san travel Nigeria mi tan fi aye le pe lo e ba wa so fun awon eyan to pe ki na tun se be pelu pe an se sinima an se ogbe adupo le chefa chan labe akoso oga wa oga agba omo ba sa ambassador archief Samuel Ijiti Anu number ni ke ma pe ta ba fe ba oga wa so daada ni le ise ti ever chan fe lo soke okun Canada ni France ni Austria ni Mexico ni Luxembourg ni UK ni Kuwait ni Kenya te je pe le won ko me South Africa ni bia gbogbo awon Europe country pa ta e pe won e ba won soro jo ni ti en ka ba mo number na e ma gbagbe o e ma siko o number na re o mo je ma so gbogba number yi gan lodun emi jo e ma siko o 090-96-43-22
1: All right now, the Papelos America, the Papelos in Canada. Oh yeah, it's
0: Eje ma fele ma fi ki akowe agba ti egbe Tampa ni orilede Nigeria odomode ambassador Sunday Alabi o Shibata to ni logo ma ki gomina egbe Tampa ni pinle ti Ondo Bachorun Aderemi Kamela ti ore mi dada Samuel Adewole actor Samba
1: let's go there ta ba pe lo America
0: mo ki kun lala mo ki mami je ni Londo na o gbo mo egbe Tampa pata mo kin yen ku murati idibo to n bo lona o
1: Ever
0: shine yo. Ever. I can't be many people. Me, Samuel Adewale, she just want to take care of me.
1: Number 280.
0: Abro mini.
1: Opposite.
0: Abro mini. You want to go no color with me.